0: Asthma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dudes, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dudes, anti-arthritis tablet.
2: Day, unsay pong sa doktor?
3: Operahan ka.
2: Unsa? Dili ko musugot.
3: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
2: Unsa? Kiduok.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
1: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
1: Kidney Repair Capsule.
3: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong dipati. Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kapuhi.
0: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo. Kuwang man sa

0: baga sa usa ka tawo. So ang Kuya Dudes Bronkoid, dako kini siya ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dudes Bronkoid.
1: Kuya, di magkabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta sa una. Pero karon dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman. Day, sakto na sa hangin.
2: Dung, baligsin ako, Pi.
1: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat!
4: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

0: Hey, Gala Ikson, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din nining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag karong adlawa. Medyo malandungon nga kabuntagon din sa akong nimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning!
0: O Tabato og Lanao.
1: Good morning!
0: Agusan, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikaisikay? Sa gyapon kinina usabi niyong pinalanggang Kuya Dodge sa manginaot nga kitang tanan, dinhin ang ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga magkugihon, permamenteng busog. Nga napina kanindot nga labanan, dinhin ang ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, dasig o kugi lang. Anay pinaka mayo na to dia. Bahala og nagkalandrakas na to didtong Senado. Adayon lantas atong kadasig og kakugis matag adlaw. Okay, kung ato to silang pasungban didto. Nagkamuritsing gani to sila nga mga maabilidad na. Kita pa ba kaha nga medyo alanganin kayo kabilidad. Bitaw, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Inas ato mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, sama na akong tiguang, plaster pahimutang, nga nakatang-atang karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure, unsa may inyong gikabisihan sa mataga adlaw, unsa may inyong gikabisihan sa karong adlawag, karong buntaga, nya nakamonitor din nining atong tulumanon may buntag ni Muria.
1: Good morning
0: ato mga partner radio station. Good morning.
1: Good morning
0: iyag tagdumala gikan sa inyong station manager padulong sa News Bureau of Jeep. May buntag labi na technical. Salamat kayo sinadlaw-adlaw nga pagkonekta.
1: Thank you.
0: Siyempre sa ato mga igsoong mag-uma may buntag.
1: Good morning
0: at kung naargyapon mo sa kadasig o kakugis matag-adlaw. Na-address ko, Edods, kanunay ninyong magpasalamat o mapasalamaton o dako na na'y makaon ang kinabagang doods katauhan, labi na ang akong tibok bahin sa akong banay. Salamat kayo ninyo.
1: Thank you!
0: Magsuong mananagat, salamat sab, na aming masudaan.
1: Thank you!
0: Kanan nga mga magbalantay sa kahapsay o kalinaw, di as kabukiran nga bahin.

kapatagan, kawanangan o kadagatan. Salamat sab na imong malinaw ng usa ka komunidad, usa ka area, usa ka lugar. Gumikan sa inyong kadasig o kakugi sa pagbantay. Thank you kayo ha. Thank you. Apil mo kanunay sa akong pagpasalamat sa matag adlaw. Salamat kayo. Good morning. Siyempre, taga merkado publiko. Good morning. Good morning. Ito mga gwapo, gwapa nga mga tindero, tinderas, nagkadaya nga palingki, nagkubi-kubi, nagkuri-kuri karon nga mga rasa, mga taknaa sila ang mga paninda. Mayong buntag ninyo dia, labi na dia sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, unsa may mga paninda, panginabuyan sulod sa merkado. Dasig og kogi lang sa matag adlaw. Morning ninyo dia. Good morning. Itong mga kanini ang tagapantalan ug taga terminal ato mga laborer and porter, driver, conductor, good morning. Good morning. Inas mga naglawig, naglibigar sa kadalanan karon nga mga oras, karon nga mga taknaa, may buntag ninyo dia. Sa ato mga drivers, bao-bao, abal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig, naglibigar sa kadalanan karon nga mga oras, karon nga mga taknaa. Amping kanunay sa biyahe, munay pahimangno ni Kuya Dodge. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Isa-isa lang bae, dili taglima-lima. Kay dili makarga. Yawa, taglima kabuk bae, no? Pilian. Ayaya sa life eh. Maglisod gani tag pahuman isa ka buok isa ka tuig. Ita, good morning ninyo dia, labi na sa atong kapungango dinhi sa atong live sa E6FM 99.7 Davao. Good morning, walay paglubad kanunay nga naa, kanunay nagsunod-sunod, kanunay nabagat-bagat, kanunay nakakonekta, kanunay nakahulat-hulat. Salamat kayo ninyo og sa Kuya Dude Serval Marketing and Trading. Good morning. Good morning. Atong kanini ang gusto nga mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, mag-sabay-sabay ni Kuya Dudes dinhi sa atong tulumanon. Yan, nakay cellphone dia. Wala kay lingaw. Lingaw-lingaw ta, uban-uban ta din eh. Kitaha dia sa inyong Facebook ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading kinadi atong live. O sa E6FM 99.7 naapo dia. Good morning! Isa radyod Kuya Dudes. Sa manay siya. Boss Leonel Danao, morning ni Maria Boss. Good morning! At kung anakas mayong pagpaminaw, direta kang Risma Puhanis Bagundol. Good morning! Kani silang sayohon pagkakuan. Kanini ang pagpanimbaya, kani atong sayo kayo, tagsayo kayo ni sila. Pagkita nila nga mugawas na ang ato ang live. Maguna-una din, salamat kayo ninyo ha. Thank you! Kang Basilisa Pagubo diya sa Panataw, Claver, Surigao del Norte. Morning ninyo dia, Claverian. Good morning. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw, kapis kayo kabaskog sa panglawas tanan nga mga lumulupyo dia sa lungsod sa Claver, Surigao del Norte. Mabina dia sa Panataw. Dia taga Orbistondo, sentro dia sa Claver, taga Wangki, taga Tayaga, ngadto na si Gakit. Morning ninyo laras tanan urota. Good morning. Kang Ate Delia Taniola dia sa Old Damulog, Bukidnon. Og siyempre kang Bibian Abay. Morning ni Muria Bian. Good morning. Morning Kuya Dodge. More power to your program. Bisag ng labak ko adlaw-adlaw. Basta alas 8 na. Mupunit gidayon ko sa akong cellphone para nga maminaw ni mo. Salamat kayo Bian. Thank you. Bibian Abay diya sa Compostela, Davao de Oro. Salamat kayo ninyo ha. Labi na sa nakamonitor na to sa 96.7 FMR Radio na Bunturan. Ngadto na sa Maragusan, ngadto na sa Diwalwal, Muncayo, lapos pa nagtrinto ilang signal dia. Ngad Compostela, dia nga bahin sa Davao del Norte food. Good morning ninyo. Good morning! As Kapalong, Asunsyon, Panabo, Tago, Maimbuntag. Good morning! Binagang Bibian Abay. Parehas ni sila, nagsunod. Silingan siguro ni. Silingan mo, Bian? Ni Ate ni Labadia Raot. Kay parehas man mo taga Compostela. Lamat kayo ninyo, ha? Thank you! Naapod si Ate ni Drio. Morning, Kwedod. Happy Friday! Buntag ninyo dia. Isa radyod, Kuya Dudes, pero magpili sa ako. Grabe. Boss Lionel! Basta mga broadcaster raw, lima-lima. Mga kwan man ta, boss. Mga stick to one. Stick to one man ta. Sila raman to'y taglima eh. Nagko kag tip, tag 250,000.
Wala pa na yung nahitabo ha, nga bugno di krukong ho, appearance pa lang na. Mga stick to one nun tayo mga ingunan na boss, kay mga tarong mantag paminsar. Murag si Paribus Jung Boston, ana, mga stick to one na. Labi na si Wilfredo Pitugo, stick to one na. Samot na si Pare Sir Ruel Castro, stick to one po na. Ha? Alabaw na ko. Stick to one po ko, boss. Isaray ako ipahuman kada tuig. Kapuyo bitaw kog San Frans, stick to one mong gihapon. Isa ragay akong gihatod. Ako na balik-balikon. Klaro man jud to. Di man tanaw pagkaron ing nun. Diya pa ko puyo sa Unas, Barangay Uno, di San Francisco. Isa ragay taon to, boss. Dito na ko to gihatod skuan. Si Elizabeth. Likod sa isano. Nang isano bitaw diya, padulong barubo sa unsa nang barangay diya. Naman ay mga balay das likod. Naptan mo mikuan. Sige, istorya. Dugay ng istorya. Bibo kay ng Barangay Uno diya sa Unas Terminal. Naramon diya ang radyo natin. Ni Atbang Ramang ko, diya ramang ko kapuyo. Diya sa kanto. Sa ano, kasiri. Sa dugay ng istorya, boss. Kapalit kong kuan. Murag, unsi, mas kuruto ka, ladies drink. O man kung magtuo nga ang ladies drink din nila na ipakapin babae. Kay drink man. Sir, gusto ka ladies drink? Tagpila na siya, ma'am. 250 raman to sa una. Gamay kayo. 250 lang kuan. Katong pilsin. O kung magtuo nga na dito ipakapin dahil boss Lionel. Ibawa mo na si Biang. Abtan mig mga alas dos, alas tres, siguro to. Naluoy mo kung kagabi, buntag na god. Mingaw na kayong dalan. Bukuron pala sa giro, magbinaklay siya pa uli. Sira, isa ako na lang giyatod. Ako na lang to, ako to dalan ng Bamerman kuya dun, sige dako kay gatag. Ita yung morning at ato rago na boss. Sikrito rago na nato doa. Dayday Lordin Estalmayra. Good morning kuya dudes. Nganong taga Langka koy sa mani siya. Taglangka koy sa mani. At Faith Abaranza, morning ni Muria. Kasabot kayo sa imong mensahe. Kang Runcia da Fore. Morning Kuya Rod, Sharon og sa Sharon ng Alegria. San Francisco imong avid listener kada adlaw. Morning Sharon. Morning ni Muria. Good morning. Dili ba na Alegria ng kuan dia? Siya kaning natbang mo na dia duha ka kuan dagko nga department store. Gesano og kanina isa dia atbang sa kanina. Di atos likod na kog hiatol. Glow. Og sempre kang Madam Rinalyn Rosette Martinez, morning ni Muria Adam. Good morning. Ivy Claire Ruiz de Rizzo, lamat morning ni Muria Biang. Good morning. XGP Tandag Konektado. Good morning. Mimi Mujica, good morning. May buntag ni Muria mi. Madasigon nga adlaw kabuntagon tanan gikan sa Dreamers FM Tagbina. Bamerman is real. Frosty Tab Kuya Dudes, asa na. Ananay Frosty Tab Bernays Maron, siyaro dito maabot ron. Mulan tayo gihulatan nga makumpleto ng tulong nga nahabilin Kuya Dudes Frosty Tab, Kuya Dudes Bamerman o Kuya Dudes Kidney Refer. Kiniabot naman ang Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Naminaw kita yun si Sharon. Sharon Warehouse Kuya sa Picas Barangay 4 na diha ya. Okay. Lamat kayo siya ha. Dugay naman po to mga 5 years ago na. 5 years ago na to siya.
gilubong na nako tos kalimot pero makahinumdum pa biya ta panagsa. Dili biya mo hatod, di biya sayon makahatod kag kadlawong dako no. MJ Amarili Habinis, ano ba? Banhaw si MJ. MJ, morning ni mo dia. Good morning. May buntag ni mo dia. Kumusta man si Marjon? May buntag ni mo dia, Marjon. Lucy Suzon Vanguardia, unsay pwede inumon kuya dud sa imong produkto nga naay kidney stone? Ako di ay to follower nimo nga naay bukol sa atay 9mm. Oh, na CT scan nako. Na clear na gyud taon ang resulta. Salamat. Sa siya. Salamat sa imuang Kuya Dud Santon og Liver Care. Uy, ninduta, no? Salamat kayo. Ah, Lucy Suzon Vanguardia. Morning ni Morelos. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Sa kunoy maayo nga inumon pod sa produkto nga naay kidney stone. Tapos, ako na itong follower ni mo nga naapoy bukol sa atay. Dako na ni MM na ni dako na.

bato sa abdo, bato sa kidney, bato sa pantog, naana. Stone former, labi na kung kanini ang mapasagaron ta usahay sa ato mga pagkaon. Kaya kung inyo itong nabantayan, naigipagawa sa KMGS, kung si Kasuho, usa ka maestro man yata to. Usa ka maestro, kung wa ko masayop, usa ka magtutudlo, nga kanilaging gumikan sa kabisi sa ilahang trabaho, mga paperworks nila, so wala na sila'y igong oras o panahon sa pagluto sa mga pagkaon nga puno og tugob sa vitamina at minerales, kundili ditso na lang sila palit sa mga dinalian nga pagkaon o kaning pagkaon nga gitawag ng mga instant ba. Gikan sa fast food, delivery, mga soft drinks nga kanang while gatrabaho sila, yaman tong gisaysay, while nga gatrabaho sila, gatapad sila mga pagkaon nga murag kaning dalikyat diot-diot lang ba, punit-punit kay lagi doon ay gikabisihan. Kinalaonan, kadugayan, isakit lang kalit ang iyahang tiyan, dito na pamatudan, pinagi sa laboratorio nga gihimo, nga perting naghana na di ang bato sa iyang abdo, nanulod. Pag-opera, murag na at kung wala kumasayop na sa mga 30 man siguro kabuok bato ang nakuha sa iyang abdo, o sa yun na ni muna. Muna siya ibantayanan, gyud. Labi na ka nang sa abdo nga bato gamay ra na siya pero masulod ang mga bato dia, mainat biya nang atong mga parte sa atong mga lawas, no? Yang uban, daghan kayo mga kritiko ato nganong itom daw. Nganong itom. Itom pa na siya pilmer, mura man siya o kanini ang tawag na brown red ang color. Pero kung mahanginan na siya mauga mo, itom na. Niapertira bagi ng gahi ah. Para salamat gani kay ingon ato ang bato. Sirti mo kung ang bato nga motorok sa inyuhang organo sa ato ang lawas kang kung sinaw. Pero dili gihapon na siya gyud ingon nga okay ra. Ang pinakahasol mangud nga bato nga motorok sa ato ang lawas. Katong bato nga gasang-gasang. Kanang naay mga sima-sima ba, naay mga tunok-tunok. Kung bantay mo nang gasang sa dagat. Kanang mga corals, ingon ana gani, munay grabe ka piruisyo gyud. Labi na sa kidney. Samot na og naa sa abdo sa pananga parte diya sa pantog, munay grabe ka sakit. Delikado na siya. Sa imong pangutan na Lucy, nga naa ba tay produkto para sa bato sa kidney? Isa ra ako ikatubag, direktamente dire-diretso, wala. Wala. Para klaro. Ha? Para klaro. Para sa ako na, diri kang Kuya Dos, kaya nato, pangprangka, paprangka, punto por punto, musipyat ni Lugas Lanot ra. Wala ko ana, nga mainom kag, kana ato ang Kuya Dos, kidney refer, matagak, mahilis ng bato. Tagaan tika sa ako ang revelasyon na, paminaw mo, tanan tao nga naay mga kidney, kay posible gid mo nga magkabato sa kidney. Sa Kuya Dodge, kanang Kuya Dodge kidney repair, dili na pampahilis sa bato. Nga naa, niturok sa imuang kidney organ. Di ba? Mana klaro, para masabtan gini niyong mayo ba? Kibisan gani ang science. Waoy. Bisan sa abdo. Bisan sa abdo. Wala, dili mo kadungog. Bato sa abdo, bato sa kidney. Painon mo o kaning tambal, mga drugs man o sintiti. Gani kadulot ang mga sintetik nga mga kuwat. Herbal pa. Para klaro ha, para masabtan ninyo kay muna ayaw kay mo muna gingon ako nga suntok sa buwan na kung mga ingon ana nga inom ani nga capsule, tagaan day ka ana nga kapsula, tagaan day ka ana nga produkto para nga mawala ang bato sa kidney. Pero wala kayoy kanang pagkaning pag pang pagkuan ba kaning pagpanagana sa pasyente nga mo inom kay para lang jud taon malinan. Kamita na diri sa atong programa, mahuman na lang ang ato ang oras. Sa sige natong pasabot, bira kay ko maka promote or maka pa sundayag sa akong produkto kay kinahanglan masabtan sa ninyo daan. Kinahanglan masabtan sa ninyo daan. Kung mo day kay nakadungog tag testimony nga na palit repudenta lahi-lahi. Lahi-lahi ang level baya sa lawas sa tao.

0: bitaw imong anak, imong unod sa imong unod, dugo sa imong dugo, di mo parehas og level. Sa tinuod lang, so kinanglan masabtan ninyo. Para sa kuha, wala ha, ako lang gipalawman, Lucy Vanguardia Suson, ang imuang pangutana. Sa mga naminaw, podron, labi na kung naamoy mga bato-bato diya sa inyo ang lawas. Kung kaluyan man nga, na mo'y giinom nga, pwede makatabang, mas maayo man. Mas maayo man, pero para na ako, ang pinakasolusyon bitaw na nga, mas mahupayan gid ang pasyente, sa abdomen or sa kidney, operasyon na yun. Labi na og dako na nga ginanglan gina mo ingon na gid kay makita manguna siya mabitaw nga naatay laboratorio nga gimugna sa mga eksperto kay aron nga mahibal-an og unsa na siya kadako unsa na siya kagamay kay kung kaya nimo na siyang iihi pwede kung kaya pa na nga mamukuyog sa imong ihi pero tan-aw nila kay mabitaw nga naay sukod na sentimeter na meeting ana mga meter-meter. Kay kung di kana ihang kadako nga di na nakaya nimong ipangihi or di na makaya nimong ipagawas di asemo ang lawas ang solusyon anak niya tanggalon o tanggalon na siya ang solusyon tanawa mas daghan ang naluwas sa tao nga gikuha giopirahan og bato sa abdo or sa kidney kaysa katong namasin lang og mga inom-inom diya. tinood kaayo man, di ba? Kaayo man. Inom ka og kaning mga ingani, inom ka gingon ana. Mutakilid ka matulog, magtuwad ka matulog, ang imong tiil tuas baba ulo ra imo itukod sa banig para matagak ang bato ni Mayonan. Pero mga pinuno pa suntok sa buhan na. Pinaka solusyon nga di ka madak-an mas madak-an ang kagasto kay naing ko na dito maayo kay mo kaning naik may kay mo opira nga kwan ko de walay samad opira nga walay samad kaning kwaning ukay-ukayon ra nay mo tiyan matagak na nang bato ang to nilala ni grabe para sa kudato nga akong giingon balusi nga kanini ang giingnan na sa doktor nga dialysis na kinahanglan na kay regular insulin mo ni schedule nimo sa pagturok nimo sa insulin sus kay kadungog man siya na istorya nga nay may kay manambal dito. Dito siya, ni adto nang punsya. Bisag asa siya paingon, dadala nag manok, dadala puti nga manok, dadala nag itlog. Dadala nag mga kamanya nung insinso. Karon kinapasagda niya ang iyang kanini ang schedule sa dialysis ug turok sa insulin siyang lawas. Apiting pataya. Daghan gyud kog nailhan na. Di ba? So mo nang gingon ako nga, si Kuya Dodge, gibalanse na nako na daan. Dili sa ingon nga dili ta mutuo ana, di ba? Nadungog ninyo na anako nga pamahayag tong nakalabay nga semana. Dili sa ingon nga di ta mutuo og mangingon ana. Gani mo palina pata, mo pamuhat pata, mulihi pata. Mga pamaagi sa kalag-kalag. Usaon pagdagkot? Usay pamaagi sa pagdagkot? Dili lang kay diha ra mo magdagkot sa kaning duol sa kanini ang lapida. Naay mga pamaagi gihapon na sa pagdagkot. Pero kinahanglan atong sutaon daan. Kung unsa ang sitwasyon nga nitakboy nga balatian diya sa imong lawas. Kay usbon ko, dunay balatian nga dili makuha sa medisina nga kaya ra sa pulong ug pamuhat. O duna po'y balatian nga dili kaya sa pulong ug pamuhat nga nagkinahanglan og eksperto. Panalalos, gipalawman ko lang. Kung pagpa-check up nimo, pagpa-ultrasound, mudesisyon na gani ang imong attending physician nga tanggalo na siya, ipatanggal. Muna siya para sa ako. Ha, para sa ako nga ako imo ang gipangutana muna sa pinakasayon nga pamaagi. Dili kay kamahasol. Isa ra may gikadlokan nato sa operasyon sa tinuod lang. Ha? Isa ra gyud gikadlokan nato sa operasyon. Ang ibayad. Ang ibayad ra. Zel Alteza, Zel, good morning ni mo de agikan di Astrento, Agusan del Sur, good morning.
1: Good morning.
0: And Charlito, may buntag ni mo de Charlito, good morning Kuya Dodge, pa-shout out ka nga Nanay Berta from San Isidro Marihatag, Surigao del Sur. Nanay Berta, good morning, labi na dias Marihatag. Labi na po siya akong maanyag mataw mga kumari diya, tagiyag, tagdumalas, D1 FM Marihatag, morning ni mo de Maring Lisa Logronio.
1: Good morning.
0: Sa akong anakon diya. Antay na dalaga na lang gina ababuyag. Morning ninyo dia. Og kang katulang makatabang og dako Lucy. Ang Kuya Dodge kid ni refer kung magsigi mog inom ana. nga makatrabaho siya og tarong. Nganong mopurma ang bato? Nganong mopurma ang bato sa ato ang kidney sala? Tanan tao pwede. Kung kaliwat ninyo lifestyle nato dili mayo nga balanse sa ato ang estilo sa panginabuhi ba sa matag adlaw. Pwede ta ana. Pwede ta tanan ana basta naa lang kay kidney organ. Dili kayo hinginom tubig. Himarat. Mas kumbaga ganang gi mainyo madungog ba nga mga health program sa mga eksperto pod nga kulang og tubig imuhang lawas, loaded kayo imuhang lawas og protina og calcium og sodium kana maka-create na siya ngano man magsugod lang na siya sa simple nga balas-balas o lamog-lamog. Bantayan ninyo na atong ihi sa rinola, madugay nimo og labay. Niya karon sige kag pugong og ihi, pareho ra na. Kay kung imong sige hagpugngan imo ang ihi, magkaroon na siya diha. Mahimo na siya og kaning bato-bato, granules or balas-balas. Kung dili makaya og banlas sa imuhang kidney, ngadto na mo pundos imong pantog. Chingon anang may tawon usay matingala tang anong naay murag tibugol ini pangihi nato nga mutaguktok gani usahay nato arinula. Sirti ka kini kuyog sa ihi. Daw bi karon og dili to siya mo kuyog kani hiot na. Kay dili ka hinginom og tubig. Kusog kay ka mo pugong og ihi. Kana gyung pagpugong sa ihi minaw mo. Malalaki man or babay, pag musugo na gani ang ato ang lawas nga ipagawas na ang akong ihi o ipagawas na ko kay mangihi na ko, ayaw jud na ninyo puging ano man. Kay kung mo standby na sa diag 30 minutos, na gani uban, 2 ka oras, 2 ka oras pugungan, kay grabe ka busy, grabe ka kwan. Mo standby lang na sa diag 30 minutos, padulong isa ka oras, nga dinhi mo na sa ipagawas. Magsugod na to siya og trabaho nga mamu. Kanang naa sa mga dingding sa ato ang parte sa ato ang lawas. Isipon nimo sa baso ba or kabo or arinola mapundo na sa da ang dingding ana niya sa ato ang parte sa atong lawas labi na da sa atong pantog or sa atong kidney o sa kaning ugat nga gianan sa ihi. Magsugod na na siya og pilit-pilit hangtod nga kadugayan mudako mudako mamahimo siyang bato. Muna ayaw gid mo sige pugong og ihi. Muna'y pinakadelikado. Muna'y pinak... Bahala na magsigi kag ihi-ihi nga manimaho kang kagwang kay mas daghan ang naluwas sa sigi og pangihi katong pala ihi or sigig pangihi kaysa dili mangihi. Oh, di ba? Bala manimaho tang kabog. Importante makaihi. Ngihi magay ng kabog bisag nagtuwad. Muna'y delikado. Hilig og mga processed foods, hilig og mga soft drinks, taas kayo og kanini ang taas kayo og kaning gitawag nato nga calcium and caffeine. Kada lihok soft drinks, kada lihok synthetic juices, kada lihok milk tea, iced tea, processed food, kada lihok Dimson foods, kada lihok processed foods, kada lihok drive-thru. Kada lihok fast food. Aw, nga tong kinabuhi, fast food. Yeah, dili kayo hinginom og tubig. Paimnon og tubig isa ka baso, di ka hurot. Paimnon og soft drinks duha ka baso. Mudugang pag ikatulog, di makapanugab. Diha, duol ta ana, duol mo ana. Duol jud mo ana. Nga magkaroon og ingon ana nga klase. So unsa may pwede nga ikatabang sa Kuya Dudes kidney repair diha? Dili na to hulaton mo nang dili na to hulaton nga mo grabe mo lala na diabetes na ka, nagka kidney failure na ka, nagka CKD na ka, ayha ka mo inom og Kuya Dudes kidney repair. Sa in English pa na it's too late. Ulahi na ang tanan. Ulahi na ang tanan nga mga pagbasol ko. Kibisan gani ang science. Bisan gani ang mga giant pharmaceutical company, maglisod og restore. Na diabetic ka, guba na imong pancreas. Tagaan ta gyapon mo gribilasyon. Na diabetic ka, guba imong pancreas. Di na mo release og natural insulin or pancreatic acid. Unsa may ihatag? Tagaan day kag tambal para sa pancreas. Dilay. Tagaan kag temporaryo nga tambal para nga manormal imuhang asukal si imuhang lawas. Asa mo kitag tao nga nag-insulin nga naulian niya ang pancreas, di ba lifetime siya nag-insulin? Asa man nagika ng insulin? Giproduce na siya sa mga giant pharmaceutical company, sa mga eksperto para nga tabangan ang tao. tabangan ang imuhang pancreas nga mga kaning o di na siya mo pangsyon o tagaan kag artificial. Na high blood ka. Gitagaan kag losartan og amlodipin. Ningon ba dayang doktor? Nga kung magsigi kang inuman ni pagkaduha ka tuig maulian maayo imo high blood. Ulay naganam hino kada ko ang dosage. Kung sa lintungan na di halos eh. Kung sa lintungan na ayaw lata. Kamo nga namin aron. Labi na kay grabe na kauso karon UTI, CKD, chronic kidney disease, urinary tract infection, kidney failure, kidney problem, hangtod nga na dialysis. Ultimo rheumatoid arthritis, ultimo taas nga uric acid. Madialysis na ka. Ah, bantayan nino na ha. So unsay buhaton kutom sa naminaw karon nga dunay mga kidney organ. Gawas walay mga kidney. Kutom sa naminaw karon nga naay kidney organ. Ayaw hulata nga maabot sa tadya bago ta mainom og tambal kay moro ba na atong gusto nga maitabo. Aya na ta mainom kung nagkaproblema na atong kidney. Aya na ta mainom og kutray mo sa sol kung nagka UTI na ta. Ah. Unya ang gusto ra ba dayon ato nga mahitabo pag naa natay sakit gusto po dayon tagtambal nga iniginom mauli an dayon ah. Daggan kay naa na dili man tapel kasagaran gud bisag kisikinsa man ilantan ka magkasakit ka gusto ra kami nung tambal nga mauli an dayon pero nimo hunahuna pila ka tuig og pila ka bulan gi abuso nimo imong kaugalingon ah mo na siya unsay dako ikatabang sa kuya Dudes kidney repair sa kidney organ sa tao. Matabang siya nga dili mabuo ang mga bato or mga balas-balas di sa imong pantog. Labi na kung naa naka sa hamtong nga pangidaron. Karon nga mga panahon na atong gipaubsa naa naka sa mga 30 anyos kay ngano man 15 anyos 20 anyos nagkalupos nagka kidney problem nagka CKD. Oh, basta makainom na kag capsule. Ati mo na pala tagaig pabor, tagaig og kanini ang gamay ng importansya imong kidney organ kay ngano man pag kana moy maguba tabla pay gibarang kana pulo. Muna ay klaro. Mapatibo ay gibarang. Maka-discussi pa, maka-liok-liok kung sa panang naade, bahala gilaygay ka. Pero pag magka-problema ay muhang kidney, pag madialysis na ka, tanan, panglihok, pagkaon, gimbuhaton, pag-inom og tubig, limitado. Ang imong kinabuhi, balayra og dialyzer machine. Muna ay tinood. Ingana ka pait. Ingana ka dako gasto. Kung sa'y dako ikatabang, balikon ko sa Kuya Dudes Kidney Repair. Tabangan imo ang kidney organ nga makatrabaho og tarong. Tabangan pod ang imo ang kidney organ or imo ang lawas nga kung inkaso man dunay mga lamog-lamog balas-balas or maawaksyon nagkasugod og bato, dili siya mamilit-pilit sa imuhang dingding sa imuhang kidney or asa siya magkasangit-sangit. Ah, unya maayo siya nga motrabaho. Labi na kung imuhang anak ikaw nga naminaw karon halos kada buwan ati kay atakihon perminti og UTI. Labi na sa mga naminaw karon nga nagdialysis. Labi na sa naminaw karon nga maglisod ng pangihi. Labi na sa naminaw karon nga sakit na ipangihi, magsigig paminhod ang batang, magsigig paminhod ang pig-i nga nini padulong sa atong lubot, mudagan ngadto sa atong paa. Ah, unya labi na sa mga naminaw karon nga nagpangihi. Sungot na kay sa ilong. Krabing asluma nagihi. Ah. Limpihoy na, hinlo ilay mo kini, padulong sa imong pantog. Labi na maglisod kag ihi. Sirit, suto imong ihi. Limpiho, hinlo na. O kana, Kuya Dudes Kidney Repair o Kuya Dudes Prostitab. Labi na sa mga lalaki. Kaya ang kanig yung lalaki, lisod kayo, ganyan na sila ipangihi, kumpara sa babae. Importante na sa mga lalaki, God. Sirit, suto, promise na. Ah, Kuya Dudes Kidney Repair o Prostitab. Niya ang uban karon babae maglisod og ihi. Muinom na lang pud sila og kanini ang Kuya Dudes Frosty Tab. Ah, para lang gid sila nga makaihi og tarong. Ah, di ba? Para lang gid sila makaihi og tarong kay panglalaki ra mo gid tanan pero lalaki man gud gamay kay ang agianan sa ihi padulong sa pungango. Ah. Gamay ra ang isip po niya. Gamay ra sirit ang tubo kontra sa kanal. Mas daghan lala, mas ang lalaki, mas makasinati ang lalaki nga maglisod og ihi kumpara sa babae sa tinuod lang. Klaro na na, sa ilan ninyo gikalain. Ah. Mas lisod ipang mas maglisod ang lalaki pagpangihi kumpara sa babae. So muna siya nga nataw na siya ang Kuya Dudes Kidney Repair o kanini ang Prostitab pag magkuyog gikan si imong kidney organ ngadto na sa tubo agianan dia padulong pundo sa imong pantong pagawas ngadto sa imong lawas imong binahian dia dali ra kayo ni ipagawas ang imong hugaw ang imong ihi nga naa na pundo dia kay delikado kayo ang renal failure. Delikado kayo ang tao nga maglisod og ihi, delikado kayo ang tao nga dili makaihi. Sudungan ninyo na nga nang hupong na namurot na kay dili makaihi gikatiter na. Ah, oh, di ba kay lalaki bihira kay nasa sa babay. Ah, oh, muna sa ibantayanan. Ah, balikon ko mas ang lalaki makasinati og maglisod og ihi kumpara sa babay. Revelasyon Kuya Dodge, makaihi man gani nang babay mo ubo lang. Ah, di ba? Revelasyon Kuya Dodge. Oh, makaihi man gani nang babay nga muubog mo sikma lang. So dili lisod sa babae gyud ang pagpangihi. Mas daghan ang lalaki nga makasinati nga maglisod og ihi kumpara sa babae. Kay ultimo pag ubo, makautot na makaihi pa. So dali ra sa babae ang pagpagawas. Ah, di ba? Pero doon na gihapoy mga babae nga maglisod og ihi. Muna nga manginom sila Kuya Dodge Prostitab. Para nga lami kaya hamugaway kayong pag-ihi ba? Ibigay asula na eh. Asul kayo ka naman. Iutong ni mong mayo. Mangugat na yung mong liyo kugutong. Ang aga sa imong ihi. Gamay hinay rin hapong kayo. Kana nga na inuma. Limpyo hinlo imong pantog niya. Imong kidney organ. Kana pag kanindot kayo. Kuya Dodge kidney repair. Kana kanang Prostitab. Kana buntag rin na. Para di kay kamadakan ang kidney repair na to, Kuya Dodge's kidney repair, buntag to hapon muna sa ipadayon. Basta kay ang Prostitab, kada buntag lang na, sulit na imong pag-ihi, ana. Sulit na imong pag-ihi, ana. O, di ba? Muna sa ipinaka, nindot kayo. O, niya, muna, gikagubta na siyang mayo karon kay prebuyag lang. Epektibo, Jod, sa tinuod lang. Sama to kang losing, ya. Epektibo. Dako kayang bukol siyang atay. Pero sa sige siya ininom og kanini ang Kuya Dodge Liver Care 40 kay bukol yan oh. Kuya Dodge Liver Care 40 og Kuya Dodge Santon. Ah. Pagpa CT scan niya otro na clear na. Oh, di ba? Salamat kayo Lucy. Lucy Susan Vanguardia. Salamat kayo nimo ganga. Thank you kayo sa pagtuo pagsalig sa akong produkto. Munang gingon ako basta mutuo lang, mutuman lang sa akong mga pamagi na maminaw lang, magpatalinghog lang. Uli ano? Matabangan gyud mo na klaro kay ano man naa ta sa punto naa sa tama nga pamaagi sa pag panambal pinagi sa natural nga mga pamaagi na to diha nga na sa Kuya Dodge pinakadaghang produktong natural nga imong sinati oh nakidaghan kayo gid nga mapilian mga igalay zone oh. Salde Milita oh nga nangita oh lagan stocks na karon sa V&V Electronics unsa pa inyong gihulat. Ah, pagsiguro na kay dali ra kayo mahurot ilang stocks. Ah, morning nimo di Ate Salde.
1: Good morning.
0: Ate stocks si Kuan, si Madam Isabel Damasco dia. Oh, matud pa ni Ate Salde Emilita, adto nimo didto sa B&B Electronics unsa pa inyong gihulat. Pagsiguro na daag pamalit kay dali ra mahurot ilang stocks. Ah, correct oi. Amat kay Ate Salde ha. Oh, Kidoy Payaw. Paki-shout out nilang Ate Carmen Buho og Uncle Lisoy. Nga sigig paminaw sa imong programa Kuya Dodge, ngayon tips, diri sa Mahanob, Higakit, Surigao del Norte. Labi na kang Auntie Cindy pod payaw, o kang Nanay BT payaw. Pastilanan ni mga payaw lagi, o kang tatay. Tatay Yando payaw. Kaya di aman ko nagpuyo karon sa Alegria, San Francisco. Salamat kayo, Kidoy!
1: Good morning!
0: Mga payaw, pamilya diya sa Mahanob. O, Higakit, Surigao del Norte. Mga pamilyang payaw. Wapo na siya, butang tos tungas dagat, payaw. Ala, Kuya Dodge, taga dito raba po itong akong gihatod sa likod sa Gesano at bang sa warehouse. Nag-apil-apil niya, Boss Lionel. Wala kuha ito, Boss. Dugay na ito, Boss. Hurot ng halin sa plus ito noon. Happy Fiesta, San Francisco! Pagsaba biyang haog, di ako maniod to. Wala man si Kwan, paribos yung Boston. Ano yung mga pista o Kwan? Wala man. Pag ikaw kasuway, gimbita ko ito na San Fran. Daw Kuya Dodge, hurot na jud mga stocks na mo diri. Naganang miyani sa station, kinangita sa Kuya Dodge kidney refer. Kuya Dodge, Bronco Aid ug Bummerman. Naot da na pud tanan pharmacy. Jade, morning ni mo dia. Dia ni kalambah, Misamis Occidental. Sige lang, hulat pa ko sa kuan, hulat pa ko sa kuan. Jade, sa go signal ni Ate J. Una nga mangayo sa kog dispensa sa Misamis nga bahin. Gikan dia sa Usamis yun. Usamis, Clarin, Tudila, Panaon, Sinunukan, Sinakaban, Aluran, Maningkol, Lupisayna, Oroqueta, ngadto na sa Kalamba, sa Pangdalaga. Sa pang sa Juyo dia, sa Pangdalaga mo lagi dia. Rizal ngadto na sa Dapitan, Bonifacio. Pasensya kayo sa ato ang kwansa dia kay naghulat pa ko sa go signal sa kanini ang ato ang distributor dia. Sige lang. Okay. Ang ako lang gigikagulan kaning kidney repair gyud unta og prostitab ug kaning bronchoid nga digid unta ni siya mawala kanunay sa matag outlet or pharmacy kay dako kay siya gamit. Dako gyud kay siya gamit. Adi lang kay dinanalasa na unta ng mga antiarthritis. Bahala mo na, halag di mahalinan. Kay pwede pa man ta magkiong-kiong pero pag ito kar ato arthritis ato lang sa plasa-plasan. Pero kaning kinirepair mangod kaning sa kidney sa baga mo ginasay importante kayo unta nga dili gid sa unta magkaruturot pero sa unta man sige lang basinday ay og kanini ang na ay ka kabunal tag Macau para nga makakuanta adi baka na imo pinans aron makakumpra tagdaghan kayo maka makapalod tag at ang i-supply mo sa supplier kay nag-agad ra pud sa ato ang nag-agad ra pud sa ato ang kanini ang ikumpra didto di bagid sila musugot og kanini ang i-term mo dapat cash to cash kung pila imo ang kantidad nga ikumpra didto mo ra punay lang ihatag kay may mag-accurate gi-supplyan lagi murag ingon ana bang hitabo na kwinta-kwinta sa ibyang tar kwinta-kwinta mi atong kuan ang sus kuyawan si Ibyang kay maabot man og kung hotdon tanan produkto iya do kuno kumprahon kay basin da kuno makabunal siya og makahon sayo na kagadagas ato produkto hotdon ni murag kumpra di abot og 2 million ka pina sa unsa na gika ko Ibyang unsa na ka ko isa lang ka produkto inig production nimo pati nakuha kayo. O di pagid mo hatag kung kuan, dapat mo advance kag 50%. 50% na. Dayon, apan delivery, pag i-deliver na, naanang we bill, o bayad na sad ka o full payment bago ihatod si mo. Wala pa na si mo ang stocks. Nagbayad na kadaan. Kwinta-kwinta si ano, mga gina, 2 million. Gamay ragani na, Biang. Kay mo hara ng plano. Unsa nang ika na, ganang palabi na o kaning tingkumpra na. Wasin dai kan maka sugako do lagi tani o pagay ta kabayad sa mga suko ng uban manager no kay dugay kita na kabayad meron bag kagwapo meron bag kagwapo bitaw anara mga ang kuan nato dia nga kana gyud sige lang Jed alang di astaga kuan maning kamot mi nga ma ang pundo ba sa kidney repair kanang wakam tulo mangud mo pagukuray mo sa mayo dili man halos majud tanan pero kana sila mo pinaka leading sa tinuod lang kidney repair prostitab kay sukad nga nibuto ang dako kaayo nga gikabalaka ba sa mga eksperto sukad nga nibuto ang dako kay nga kabalaka sa eksperto nga nasud Pilipinas lang ha nasud Pilipinas lang nakatala na og 7 million 7 million nga nagka CKD kon chronic kidney disease. Grabe ka delikado na. Gikan sa bata hangtod sa pinakahamtong. Muna siya ang gikabalakan nga hangtod kada tuig nagsaka na. Nasud Pilipinas la siya sayo na ni muna. So muna karon. Nya nakanindot kay duha ra poy sa merkado karon na pagukuray para sa kidney. Ang isa care, ang isa repair. Ya otro po dang isa ang kir nagkawala-wala pila stock. Kagawa lagi no. Rasi lang anak kanindot mong sa ato ha, kay dili lang kay pang kidney ang kombinasyon. Dili lang kay sa pang kidney. Apil na mo gud ang pantog. Kay ang pantog mangu delikado. Mo na sa ang kita mo sa kita wag siya nga renal failure. Kay kuyaw kayo ang tao nga dili makaihi. Mo na gyud ko ayaw gid mo pugong sa eh, sa mga namino inyong mga anak, kamo nga namino karon lalaki ug babay. Adyaw din ninyo, ayaw gid ninyo basahana nga mag kaning magpugong-pugong mo sa inyong ihi. Kay once inyo nang buhaton, magkaumido na siya sa suludaan. Pag mautruhan na po nimo na po na siyang pungan hangtod nga ang gamay nga balas mahimo siyang bato. Di na inong ta makaihi. O niya, wala rabay lain agianan, dili pareha sa lubot ba? Tagaan ta mong revelasyon na, dili pareha sa lubot nga pwede ibalhin. Oh, pwede ibalhin imuhang lubot sa kilid o asa maibutang di at parte si Montian, buhi. Di man pwede nimo ibalhin imong pungango. Ito may solusyon, kateter. Dili man po na siya solusyon. Temporary gihapon ang kateter. Nga naman, ang hose, idirikta sa imong pantog. Dili gihapon sa solusyon. So dili sa pwede nga, ang imuhang, di nakakaihi, maglisod kag ihi, ginagmay imong hi, di man na pwede ibalhin imong pungango. Asa mo kitag tao nga, giopirahan ang ihang pungango, gibalhin sa agtang. Pun mo kakitag babae nga gioperahan kay dili makaihi ang iyang binahian gibalis buko-buko. Kay man lang tato pag ingon ni Boss Lionel Danao ni pare Boss Jung Boston talikod-talikod. Asyo mo dayon kay na mas buko-buko. Wala. Wala gyud. Super tilisura. Pag di na ka makaihi, dili normal. Isa ka, niinom ka duha ka baso, anang adlaw, pero ang imong gipagawas, isa ka baso, asa na paingon tong hugaw na nga, isa ka baso. So dito siya, musulod siya mo ang lawas. Magsugod siya sa tiil. Muna nga, muburot, muhupong, magdiskolor imo ang panit. Mapuno na imo ang tiil, hangtod sa paa, hangtod sa tiyan, dako mo na imo tiyan. Dito na dahil na siya mupasulo mo, ipaingon na po sa baga. Ang baga mo'y malad, maproblema o maayo. Kaya siya ang pinakakusog mo, suyop o tubig. Siya nang ka kung nakadungog mong tao, gisuyopag baga. Kudungog mong tao nga gisuyopan o tubig sa baga. Tag-upat kalitro, tag-lima kalitro, sa baga lang na. But pasabot, isa ka galon. Pila ka bulan ni mo nang gipundo di awanin mo, gipagawas, hangtod mo saka sa naong. Pag musulod na dayon ang tubig sa baga, maglisod na din o ginawa ang tao muna siya maghangos. Ang iyang abaga, iniginawa niya, iyang abaga, musangkos, dalunggan. Karon, unsay solusyon? Kuhaan na pag tubig imuang baga. Pagkuha og tubig sa imuang baga, tambal din na. Dili, temporaryo rapod na siya nga gidirikta tong hose or tubo nga musuksok na to sa imuang baga para makuha ang tubig. Di po na siya tambal. Kaya iskedyulan na po ka kada tulo or upat ka buwan or unom ka buwan balik na sag kadito kay kuhaan na sag tubig sa baga. So sa may solusyon ana, dili sa baga, dili sa pantog. Kini man pwede ang imong ihi, imong isikma. Imo jud na siya ipagawas. Muna pinakadelikado, muna mingon gyud ang mga eksperto. Bisag kinsa nga eksperto inyong pangutan-on. Mas ako gipalawman ko pagani og mayo. Nga dili pwede magpugong og ihi kay delikado ang tao magka-kidney failure. Basta maglisod ang ihi kay ngano man dili pareha sa lubot nga pwedeng ibalhin sa tiyan. Ang pungango nato og ang atong binahian dili pwede nimo ibalhin nimo sa agtang kay imo na lang isikma or ituwad. Diha ra jud na ang solusyon kateter. Dili jud gyapon siya solusyon. So sa may pinakamaayo nga solusyon nga haom gid ya nga nganong gagrabe ang pamayag pagkaron. Nga sigurado jud ko nga musirit jud na inyong ihi. Kay og dili musirit inyong ihi, daubi na ko produkto. Gawas o mugawas jud na hurot og hurot gina mga balas o mga bato diha nga nahibilin, nanuksok o namilit. Kana ra gyud duha. Kuya Dudes kidney repair. Og kanini nga frosty tab. Simple nga pag-inom, paminawa, tumana gani. Para maparyas mo ni Luzon Vanguardia. Lucy Susun Vanguardia nga, nabalaka siyang bukol. Pero kay iha mang gituman, ang akong giingon, otro niya pa ultrasound, pagka ikaduha kabuwan, nawala na ang bukol, na-clear na, o diba? Kung grabe na ang problema sa inyong kidney, labi na kung nag-dialysis na, maglisod nag-ihi, nagka-UTI, nagka-cateter, duha ka kuya doon sa kidney repair, isa ka prostitab. Ang prostita balikon ko once a day lang na siya. Kaisa lang na sulit na na nimo nga pag-ihi matag adlaw. Kaisa lang na siya pero tan-aw nimo nga maglisod jug kag-ihi. Pwede ka mo inom gabi eh. Oh, kana gyud timan ini niyo na. Walang tayo stock. Ay! Naana to lunis. Oh, naana to lunis. Ulat ini niyo na. Ah, mapalit na kung asa mo nga butika, diha sa inyong lugar pinakadol basig na pa yung mga stock sa uban area, sa uban area. Sulay lang ninyo basig na pa diha. Og asa mo nga registration naka-monitor karon adto ilang ninyo basig na pa yung madaginot diay. Or di ba ka sa ato ang Facebook page sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Kay di na mahutdag stocks kung prostitab og kidney repair naa. Adto dito sa mo dagan labi nas taga Misamis ug Sambuanga nga bahin. IPA, mga to ang page di, naman di ang kaniato ang admin. Oh, sige OG, kung kidney repair lang o prostitab, kaya nga mong gihulatan karon nga muabot ang bummerman na lang, kinaano may bronchoid. Oh, dugay po kayo ning bummerman. Mo na lang nang kulang para nga ma-distribute na sad nato na next week. Usunod si Mana, tulat-latan, para nga makainom na mo. Adto mo sa page nato sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, kinaano yung mga prostitab di o kwan. Kidney repair dia. Wala tayo gong oras. Alang sa pagpadayon, sunahan, gustuhon ko man. Apan nagdumili na kining tanan. Daghan og daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuo, pagsalig. Kung nahinaot nga karong adlawan, nakahatang sa kunon niyong dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon. Klaro, tataw, hanay, haom, binisaya nga pagpasabot. Ha? Dinining atong talagsaon kayo nga tuluman nun. Programa ni Kuya Dudes, Sangtod Lunes pon sa susamang oras o susamang istasyon.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio. 903.

0: bit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo ang Banaba Leaf Extract potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga cholesterol, kidney problems o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba tungod sa taas nga level sa corosolic acid sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Okay sir, ngalan ganyan mo ang tagaan sa palihog.
8: Akong ngalan sir, si Apolinario Kumangit sir. Purok dos with poblasyon kalilangan bukid nun.
7: Nakasuway nagkagamit at pito-pito sir.
8: Oh, kadagahan sir. Wala magkwigibatig. Kung akong asawa mo ay naigbatig kay high blood, mangun siya.
7: High blood.
8: Oo, high blood niya dayon. Kuan po, diabetic. Kaduhan na ganyan ay milestone niya siya.
7: At so, kumusta man imuhang asawa ni mo ron?
8: Ay, okay na, sir. Mayon na ba yung kuan? Mayon na yung panglakaw.
7: Wow.
8: Kadaan daw, walking-walking eh.
7: Okay.
8: Kadaan, quattro, kadaan. Nagkasalamat kayo sa pito-pito, capsule, Philippine food supplement.
7: Okay, sir. Salamat kayo, sir, ha?
8: Sige, sir. Salamat, sir.
9: Taga kuan, sir. Taga Burukwan E. Patong, San Miguel, Sarigao del Sur.
7: Okay, pangalan ni mo, ma'am?
9: Cindy Franco.
7: Okay. Nabasa na kayo mong text ni mo, nakasuway na kag-inom o pito-pito.
9: Oo, sir. Nakasuway na. Nabughat manggod ko, sir. Tapos, gingnan ko sa ako. Dito ko sa kantilan nagpuyo kay taga kantilan man ako bana. Uli ko sa San Miguel kay gipauli ko sa ako mama, ginan ko sa ako mama nga patumaron ko og pito-pito. Palit ako mama og tulo ka buok pito-pito. Duhara ang ako na tumarsir ni naulian ko nawag kasakit ako.
7: Wow, salamat Ginoo.
9: Duhara ang ako na inom.
7: Duha lang ka kapsula naulian ka na.
9: Oh, duha na po ang
7: kasakit ako. Wow, salamat sa Ginoo. Ma'am, unsa may imong ma-advise karon? Unsa may imong masulti sa itong mga igsuon katong wala pa nagkagamit sa pito-pito capsule, ma'am?
9: Ang ako ay kasulti sa mga naminaw sa programang tumay mo try yung pito-pito kay maalibyuhan gayon mo sa inyong gibati.
7: Okay, sige. Salamat kay Mama.
9: Oo.

0: Alpha. Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
3: Yahoo!

John 5, 2026 na mga palangga, mga idol. Ginaot, mga idol, nga kamo igsuon, naka-ready na mo, naka-plaster na mo, o manghinaot nga naka-relax na mo sa kagubot sa Senado kagahapon. Nakapamino ba ang tanan? Nahimasmasan ba ang tanan? Sa testimonya, mga palangga, sa disuotso ka mga ex-marine, bahin mga palangga sa flood control, ano mali? Bueno, mga palangga, tungod kita igsuon mula Visayas ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan, pinaagi mga higala sa live sa Facebook, pero wa pa ko mag live sa Facebook, ha? Kasi mo tanaw, mangita mo sa live. Live ko katulang pamukas kabuntagon. Anyway, atong timbayaon mga palangga, ato ang mga solid supporters, solid listener. Diya mga igala from Bohol. Mga taga probinsas Bohol, maadyog ang lodi niyo! Labi na po mga palangga sa mga taga Cebu City! Labi na po sa mga taga Camiguin Island! Mga taga Zamboanga del Sur! Misamis Oriental! Lalawigan sa Bukidnon! Lalawigan sa Cotabato! Davao Region! Agusan del Sur! Og sa Surigao del Sur! Mauni mga palangga, ang mga lugar o mga probinsya nga diin asa kita nagpakapaka, naglanog-lanog sa inyong mga radio. Kaoban si Lula, si Lolo, nanay, tatay, mama, papa, tiya, tiyo, angkol, ganti, dudong o ginday. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, mga ludi, ha. Malipayon ba yagod ko? Basta naagod mo, nagpaminaw, aning atong tulumanon. Naagod mo niya, mga palangga, nagasubaybay, aning akong tulumanon. Ang tulumanong gulong.

Daras lampurnas na lang tanan ha, aron walay mahay, kabasig magmahay mo ba? Pasinsahin na ninyo mga palangga ang sabas atop ha. Kay uwan-uwan mga dire mga gala sa muang lugar oy. Ha? Ganina pang buntag sa Diyo hangtod karon lain ang panahon. Ingon ko, basig unya pa ng kadlawan mahuman. Kadlawan pa tamong programa, ane. Ano na naman, oh. Onsan eh, blessing ba ni sa hearing sa Senado kagahapon? Maabahin sa flood control? Onsan man, nakatanaw ba mo sa flood control hearing kagahapon, Senado? Grabe na good, no? Ang mga panghitabo, mga galas, kalibutan. Lami kayo mo kanta, mga higalag. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na buaya. Na buaya. Tang. Alam mo, itong mga buaya, kahit alam na nila sa sarili nila na may ginawa silang kasalanan, pinagtakpan ang parang nila ng matang. Pag naka-uwi ako, lahat ng buayang ito, patayin ko. Alam mo, dito ka lang makakita sa Pilipinas na may buaya naglakad dyan sa Senado. At dito ka lang makakita ng buaya na nakabarong sa Pilipinas. May buaya ba ng ganun? Alam mo, sa totoo lang, ang buaya, dyan lang yan sa tubig. Kumakain lang yan ng mga hayop o tao na tulad ninyo. Masama ang ugali. Sarap yung pakain ng buaya. Hindi. Kung kayo ang ipakain ng buaya, hindi kakain ng buaya sa inyo. Totoo talaga yan. Hindi kayang kumain ng buaya tulad ninyo kasi mga buaya rin kayo. Iyan ang totoo. Wala yung biruan. Sipili mo, sipili mo. Lamat tayo. Ito ano sa tatay mga palangga. Lakaw na. Lood nang lood. Lamatay, lamatay. Okay, derita mga palangga. Okay, basa tag mga mensahe. Dejo onyok. Gubag na pod ko sa tigmo o sa kabutante sa panahon sa eleksyon sa iyang pagbuto. Gisulat niya ang mga napili niya ng mga kandidato. Gitago o gisalipdan niya ang baluta sa iyang pagsulat. Aron dili mahibaluan sa uban, paghuman og sulat, gipilo ang baluta o gihulog sa ballot box. Wala gyoy nakahibalo kinsa ang mga gibutuhan ng mga kandidato Edgar ni sa Pigkawayan. Kuyawan sa dani Edgar, basta mutubag kay grabe ka detalyado ba? Ingon ani dapat mo tubag, grabe ka details. Kujawan ko basta mo ni mutubag mga palanggas Edgar kay grabe ka detalyado. Anad nagasiguro nagtigmo-tigmo. Aton tanawon, computer. De mautay. Balik-balik lang tayo ha. DJ, maayong gabi eh ang ako tubag wedding ring na DJ hipusan para dili makitaan sa uban. Helen Gumapag ni taga New Clarin, Santa Cruz, Bansalan, Davao del Sur. Na ay nagtubag at tumiaging adlaw nga murag nag-inusara na nga tubag ba? Na ay tubag nga lahi sa ubang tubag. Nga maora ba gyoy duol-duol na?
dili ko magsaba og tagaasa. Tagu eh, uhipusa, arundili, mahibalan sa uban. Grabe, klaro, nakakapangutanan po, di mo matakuha. Unsa man yun, ha? Unsa man yun dapat taguan. Arundili, mahibalan sa uban. Kung tubag ko yan kay kabit na nga asawa. Ron-ron ni naminaw din he sa San Miguel Bohol. Oy, Bus Melvin, nahurot na daw kuno atong eye drops diya sa kuwan. Diya sa Beat FM, hurot na daw kuno atong eye drops diya. Pasinsa ka ayo, hurot-hurot ko atong products diya, ha? Daghan ko ka ayo gapalit mga galas to ang products sa tinuod lang. So, salamat kayo mga taga Bohol sa inyong suporta sa itong produkto, ha? Okay, laing mensahe mga palangga. At utagag pagtagad ning mga mensahe, mga igsoon. Diritabi. Did si Idol Unyok Tubagko stigmo kay sulat sa taong nakipagrelasyon. Sa dili na unta ang ngayon, may asawa o bana na ang iyang karelasyon, agikarelasyon. Ako di ay si Kring Ring ng San Roque, San Miguel, Surigao del Sur. Okay, atong tanawon mga palangga, og mauba, computer! Adi, maong. Balik lang, text, ha? Direta, sir, good AM. Tubag ko tao, gaampo iya, ginahipusan. Gintaguan, dili mahibawan sa uban, nga siya gaampo kay may ginapangayo sa Ginoo. Ako si Evelyn Francisco, Kapayuran, Bigkawayan. Salamat sa pagbasa. Salamat kini sa mga taga-Bigkawayan. Lagang kitag listener, Megalas, Bigkawayan. Hello sa mga taga-Bigkawayan. Mayong pagpaminaw na sinong tanan. Sir, good PM, sorry, mali. Text ko, pila kakotsara ipainom sa 3 years old nga bata. Nagbakal ko, imo, Mimo Pro Plus, o 2 kapaka capsule, o 1 box nga Confirmex, o mineral eye drop. Ay, salamat kayo. Okay. Oy, Sabado o Domingo na ko manawag ha para sa raffle na to this coming June 15. No? June 15 ang ato ang raffle draw mga palangga. Sir, good AM tubag ko ang kaalam katao iya ginhipusan, gintaguan sa sulod sa iya ulo dili mahibawan sa uban nga siya may kaalam kay may pangandoy sa iya kaugmaon. Ako si Evelyn Francisco, Kapayuran, Bigkawayan, salamat pagbasa. Di mao! Dami gala, another text here. Hello, DJ, akong tubag sa tigmo kay titulo sa lupa. Lo, kailangan taguan para di makita sa uban. GV Ditirala ni Samlang, North Cotabato. Salamat sa mga taga-Malang Cotabato. Kuya, kusog imong programa na Minakos Infinite FM. San Francisco, Agusan del Sur. Wala mi lingaw, ikaw ra among ginapaminawan. Salamat DJ Unyok ng Bayan. Salamat kayo. Salamat kayo ha. Anong ganahan ko maminaw ni mo DJ? O yabunta ka ba? Ha ha ha, joke lang. Kuyawan mo sa tanin niyo. Ha? Good morning, kuya. Naggamit ko sa imong pito-pito herbal capsule. Ayan, sige. Save na ito, ne. Sige, salamat, ha. Ang akong mama, perminti makuyapan. Lain man good iyang pamati, di Junyok, walay ganang magkaon. Maayo ba ang pito-pito herbal capsule? At di Junyok,
Naminaw ko karon din he sa Tagbilaran City, Bohol. Kanunay ko naminaw si imong programa DJ Onyok. Mama ni mo perminting makuyapan, onya wega.

kaon, siguro kanaway ganang pagkaon, basig koneksyon na sa kitawag na tungkabuhi. Mangutan ako, kabihoon ba imong mama ni mo? Doon na ba sa'y problema sa kutokotog, ulusir ba imong mama ni mo? Or basig ko wagtog imong mama ni mo, sige na lang atubang ka ng silpon. Ganero ba mga inahan karon? Ang mga inahan sa unang panahon, sayo kayo matulog. Matulog nag alas 5:30, magbanig na. Matingala na lang ko mga igala sa una o sa man. Si mama ay hayag pa man ang palibot, nagbanig naman. Ano man, wa pa may uso ang kurinte sa una. Palong-palong pa man, inig alas 5:30, hipos na mga bata, kingit-ngit king palibot. Ignorante kayo ta kung naay kurinte atong silingan sa una, dito ta magtapok, mananaog TV. Naapagay silingan mga higala nga, kining si Kuana na, kana bitong silingan nga, laugan kay TV. Trangkahan ang panimalay. Muna ang mga bata sa una, hipos good, kay ugdi magpatanog TV ang silingan, tulog og sayo. Wala kaayo yung mga bata nga masakiton sa una o mga inahan sa una sa tinuod lang. Ang sagad nga mga masakiton sa una, katong mga palainom o palahubog. Pero karong panahon na igsoon, bisag walay trabaho ang tao, mga palangga, masakiton. Kung imong tanawon ba, sa unang panahon, ang magsakit sa una, katong na over sa trabaho, over sa bisyo, maura itong magsakit. Pero matingala ka karong panahon na igsoon, bisag wala kayo kay bugat na trabaho, daghan ka kagabation. Nga naman, tungod man sa mong pagkaon nga ginakaon. Burger dito, pizza diri, soft drinks dito, lechon diri, lechon dito. Muna siya. Ang problema na to sa panglawas mga palangga, diha na gikan sa atong mga gipangkaon o sa atong lifestyle. Sa may delay routine mo, mamata ba ka sa buntag, kay mga pidayon o mga acidic na coffee, palit dayon o pan nga grabing patubo, muna hinungdan nga grabing pagtambok nimo, bisag dili kayo kag-rice pero ka-coffee kag-grabing magic sugar o phosphorus, hinungdan nga nadaot imong kidney o atay, gapalpitate ka, gapanic attack ka, tungod ana mga kofiha, makuyapan ka, lugos ginhawa, mangurog ka, manggahi imong kamot, mamugno imong kalawasan o niya maghugot imuhang aping. Muna giingon, kape pa mor. O niya bugat ang trabaho, muna ay delikado. Abi niyo, tagaad tamog tips ha. Gusto gid mo mga igsoon nga doon na may focus, doon na mo'y gitawag mga palangga nga energies trabaho ba? Mangayo ba mong tips nako og maminaw mo? Base lang niya sa ako ang experience ha. Muna giingon, base sa experience og base po sa ato ang pag-research. Una, gusto gid mo nga mataas inyong kinabuhi. Number one, mag-ampo og mga lagad sa Ginoo. Useless ang imong mga maayong buluhaton o mga buluhato o planos kinabuhi og dili nato isanghit sa Ginoo. Number one, God first before anything else. Ikadua, mumata ka sa buntag, magpasalamat gid sa Ginoo. Muna giingon, God first before anything else, ha? Onya, kaubaratos number one, oh, God first, no? Ang ikaduha, inigbakot di mo mga palangga, kinahanglan good, mo inhale, exhale. Inhale, exhale. Mga ikadisisize, kabalik, no? O 16 counts, inhale, exhale. Ayan. O niya, ang imong kamot, close open ni mo. O niya, imong kamot, ipataas ni mo, ana, warawara. Aron, ang imong mga kugatan mo alive. Mo active imong mga ugat ba o imong mga organ. Aron, nindot ang daloy's dugo sa imong mga kugatan. O niya, human ni mo,
Inom

dahil kagag mga usa o duha ka basong tubig. Aron ang mga toxin o mga bakterya na asulod sa imong kalawasan, mapagawas di mo pinaagis pagpangihi. Limpiyuhan, inom kag tubig, o di ka na inom o kini ang bug ng tubig, ayon ang bug ng tubig na sa ref, o dili na maayo. Warm water, pwede po may gala ka ng naghalo ang kainit o ang kabugnaw. Imnon ni mo na, butangag pudyot gamay asin, kutawon ni mo. Imnon na yun. Aron doon na kay focus o aron mga palangga, dili maghapdos imong kuto-kuto. Lungag ka. Lungag, dayon. Positive lang yun. O niya, naiadlaw, pwede ka muling ko di atubangas adlaw ka na alas 6 bitaw o alas 6 si media. Magpainit kag mga 30 o 15 to 30 minutes. Kapadugang na may gala pataas kinabuhi. O niya, kung ang inyong trabaho, dili mo magawas ang singot, kinahanglan yun mo mag-exercise o mag-workout. Mga 10 to 15 minutes nang okay na na. Tulog rakag duwa ka oras, pagmata na mo, labad na po di mong ulo, balik rakag hapon. Useless gihapon ang imong pagpanambal, anang buntag padulong hapon o tibok adlaw, kung ini kakabi eh, di ka matulog. Sama ra nang nibawi ka ng adlaw pero pagkagabi eh, gigamit ra gihapon na may imuhang enerhiya ng adlaw pagkagabi eh. Ang usan naman tawon mo eh. Mapareha o niya mo ni Sir Gibin mga palangga. Kadi na matuog o gabi eh. Mag-vlog ra gihapon, alaunas ka daw, alas dos ka daw, alas tres ka daw. May mga kauban, computer pa. Business vlog. Kamuliha, busy man mag-scatter mo na, diya, nagsakit na mo. Dili na panghadlo, pangpanunglo. Advice, friendly reminder na ako na para sa inyo. Usba inyohang lifestyle. O gusto mo mga palangga, nga dili na mo magpalit og mga maintenance katambal, nga perting mahala. Pila ka tabletas inyohang paliton, mga buyong na mo, sige, ininom na mga maintenance. Walay mag-maintenance kung mag-amping lagyudtang tanan. Abi ninyo, dili ba na kakwarta ang mga doktor kung mag-ampingon mo? Dili yud kakwarta ang hospital kung kamong tanan mag-amping. Una, kay badlungon man ta, hilig man tag crave, deserve ko ni mukaon og lami. Deserve ko ni, kay sweldo na ko ni, palit kog ilimnon. Inikaugma, naglawoy nagkamunggay, nga nailawa-lawa. Nagdangat ninyo, pero papalitag pito-pito capsule, pito-pito Conformex. Ngayon, wakay kwarta. Pero og ilimnon, sus, mangutang pastendahan. Era ninyo. Una diha. Ano man ang tambal? Taman ina ninyo ha. Sa wala pa ka magsakit, pila ka libo tibok sildo imong igasto sa bisyo. Pero ngano man ini ka hospital na to? Ngayo araman ta diha sa mga barangay. Kiulaw pataan ng mangayo paghinabang imong inahan. Di mo maluoy yung inahan, mga kaliwatan, mangayo paghinabang. Magpakauaw pa ng mga politiko ng muhatag rag uban o 20 sa gatos. Pero sa bisyo, hurot-hurot ang sweldo, palit bisyo. Pero og ma-hospital, di ganit kapalit ang mga resita sa hospital. Di ganit kabayad sa hospital ang hanuman. Wala ay kwarta, wala tigom. Palit lagi mag pito-pito kapsul. Pito-pito herbal Conformex. Kapilanan ako nagkabalik-balik din nyo. Pito-pito kapsul. Kabalukos mga namino karon gaduwa-duha pa. Kung magduwa-duha mo, bahala mo eh. Inyo man ang sakit, dili na ako. Hala. Kung gusto mo mapareha na ho, mapareha sa uban na nakaangkon o kayuhan na alibyuhan, itry ang pito-pito. Pero kung nagduda pa kas pito-pito, oh, di mo kumambugos. Kung fugso, manta mo palit mo na yung akong produkto.
Hamdi ay. Di tamo pugson. Kaya kabalo ko na amoy mga tagsa-tagsa ka mga strategy, na amoy tagsa-tagsa ka mga plano, o kabalo ko mas bright pa muna ko. Kabalo ko mas bright pa mo o na amoy taas pa nga kahibalo kaysa na ako. Pero muna giingon, dili tanan na ay kahibalo. Epektibo. Di ba? Muna giingon nga, dirir ako din sa kay makatabang ni, ang pangutana na ulian ba ka? Base nga lang rin nga nakatabang o makatabang, pero dili di ay makatabang. Kining atong produkto nga imong gidudahan, tinuod yun nga makatabang, kay libo-libo na ang mga nagtestimonya sa tuang produkto. Onsa man, plano na ka mapalit o pito-pito, Gold's Yarn. Atos mga butika, sino mga lugar, kadadya mapalit ang ato ang mga produkto, mga palangga. Hangyo na ako sa mga mama, Mimo Pro Plus 4 Kids ang palita sa inyong mga kabataan. Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Idol Onyok, dagang kaayong salamat. Nabiyasan pa man sa kadaghan ng mga suliran. Kadagpadangat diya sa ibong tilumanong. Apanos ako, na imong nahatagan. Og pagtagan. Ibang mahatagan kini og drama portion ng ako ang gulog ng palas kinabuhi. Tawagan ako sa pangalang Junjun. 25 years old. Musa ka ulit tao. Ganagbuyo sa San Francisco, Agusan del Sur. Always ko naminaw sa imong programa, guya. Malingaw yung ko. Basta gani, magdrama na ka. Ako na yung kusgan ang volume sa kuang radio. Kuya! Maginaot ako nga makahatag usab gani og dugang pagtulunan. Labi na, ngadus kabatanunan. Araw masabdan mo ginindunan. Ania ang mga pagitabo.

0: Meron ba? Malakag na doon ba?
1: Ah, unya na lang kumulaag.
0: Ah, sige ramat kaglok-lok diya sa inyong balay nga bro, magkagdi ulit ako, okay?
1: Kamu na lang sa pre. Sa amin gini nga, sa bantang mama.
2: Aman ko.
0: Mananghit na kasi mong mama, aron di masuko ni mong mama ni mo.
1: Ay.
0: Eto kay, dagang kag-chicks dito. Asig lok-lok diya sa imong kwarto ba? Daon sa manitawahan na nga bro, magkagdi ulit ako, okay? Natural doon na basta ulit tao gani mula agla yun na muna ikaw diya asig lok-lok wala na imong kagwapo ni mo pre.
1: Sige na
0: uban ka.
1: Manangin kong mamon niya mayon ta nga tugdan ko.
0: Sige sige pagsaba lang kay laag kao niya diskutan.

0: nangin dako si mga mamanga, pwede ba ko mang disco unya?
1: Onsya?
0: Mang disco unta ko unyang gabi ima, uban sa kong...
1: Adi ko masugot ana ha, Junjun. Nga naman disco mang kabe?
0: Ma, laay kayo doon sa balay mo eh. Laay ko kayo ma. Mingawan kayo ko. Ma, ulitaw ba yan ko? Gusto ko nga ma-enjoy na ko na akong pagkaulitaw, ma.
1: Mayo ra ka munulti, ana. O niya, o kini ang makakita kag mga bugoy dias kini ang diskuhan. Ha? O niya, badunggaban ka diya makakita kag away.
0: Ma, ang imorag yung pagkadauta gunuhuna.
1: Ay, dautan. Dautan ba day na? Na nagbadlong ramang ko di mo. Di ka maglaglaag, ha? Ayaw paglaglaag.
0: Si mama, eh.
1: Bahala pagmuhilat kag dugo diha. Di ko musugot, ha? Nga mang disco ka. Puyo dinis balay.
0: Samugag ni mama, eh. Dag-mix club.
1: Huy! Asa man di ay si Junjun, uy. Ganina raman ta nagpaabot dire sa iyo, ha? Unya. Wala pa man ta maka. Ay, nako. Wala pa ta maka. Wala pa ta makasugo diri. Asa man taong si Junjun? To pair. Ambot ato. Ingo man tog mo apas, unya. Wala ma... Uy! Lala, Junjun, oh! Diyan namin diri! Diyan namin diri! Ay, maayo kinaasiya. Ngayon, garo naman ka!
0: Ah, pasensya kayo na... Nalangay ko. Nisibatar ko sa balay.
1: Sabay na kasi yung mama ni mo.
0: Sama nga. Ikaw, manggut. Namugos mo ka na ako. Dalawa. Sibat na lang noong ko. Gira. Ano nga. Mawala sa niya kong kalaayo eh. Gira, panayaw ta.
1: Sayo-sayo ba? Sayo ba?
0: Ay, paitan niyo eh. Huwag man tamaan na daning sayo-sayo. Ah, ay. Na, lingkod sa ta. Eh, magwanta. Tagay-tagay sa ta. Ano, ano? Ano, ano ba?

0: Oh, ngano ka din ha? On sa may emong. Ngano lag-anda man kag binugha din ha, hoy? Day!
1: Karon lagun ng bataan ha. Nag-ingon ko sa iya ha? Nga dili maglaag? Nilaag yun.
0: Pasagdain lang gud na imong ang imong anak di mo. Unsa untaman mao naman gud nang iya lingaw-lingaw sa kinabuhi.
1: Onya og makakita na sa away din ha. Lingaw-lingaw lang gihapon?
0: Ay rugo na po ganang imong anak di mo. Mura man sa tagwala mo agi o kini ang pagkaulitaw og dalaga.
1: Maobitaw, ah, bahala ka. Ikaw, mauna imo ni mo, mauna imong gusto ni mo, si mong anak, ala, sige, tumana ka ako. Concern lang gug ko nga, okay, safe ang atong anak.
0: Safe man gunang atong anak. Ang imo lang doon pagka, strict na. Oh, imong pagkahigpit lang gud nga to si mong anak, di mo?
1: Ah, bahala na. Basta ako, ha, bantay lang yun ang bataan na makauli diri sa balay.

0: Mas, sorry ka ayo, ma. Nga, nisibat ko kagabi eh. Oh. Ayo pag tinunto, ha. Kumiingon ka ni ko og dili ka mang disco, dili ka mang disco. Nakasabot ka na ako, ha, John. Ang ako lang malikay ka alang mga daotang taos palibot. Wa ka ba masayod niya? Daghana nang amatay diha kay nag-away ng dinunggabay, nagpinatyanay. O niya usya ko na sayran. Nga kagabi eh, nagkagubot ito sa diskuhan. O niya? Basin usya ka ato, ha?
1: Ma, wala kulabot atong away gabi eh, ma. Ila ra to?
0: Mauna kong giingon ni mo do, mag-amping good taon ka.
1: Ma, nag-amping man ko, ma.
0: Ay, ambot na lang gudi mo. Abi ninyo kay dagko namang tuagong, dili na mo magpa-istorya na ako. Inahan ko ninyo. Normal na good na mga saba ko ninyo.

0: Ma, pa, murag, gibati naman ko galaay mo eh.
1: Anak, normal na ganang batiod na galaay. Ansa may gusto ni mo?
0: Gusto ntan ako nga magtrabaho ko.
1: Magtrabaho ka? Biyaan na ba ko ni mo kini ang John John?
0: Ma, maluwi ko ninyo ni Papa. Tigulang na mo. Gusto na ko mga makaabag ko sa inyo. Aron sa ingon, ma. Makapalit ko sa mga gikinahanglan diri sa balay. Aron sad nga, makapalit ko sa mga vitamins ninyo ni Papa.
1: Sigurado ka?
2: Sigurado ka ba, ha, Junjun?
0: Yes, pa. Gusto na ko nga mubalo sa inyong pag-atiman ninyo na ako.
1: Natura raman na anak kay anak ka na mo. O sige, ugmaogin na imong pagbuot ni mo. O siya. Sige. Kung gusto ka magtrabaho, o sige, pang-apply. Asa man ka magtrabaho, put.
0: Basan asa, ma. Basta trabaho.
3: Kuya!
4: Nalanghid ko nga doon sa kong ginikanan nga matrabaho ko.
3: Nag-apply ko isip usak ka driver, kuya, sa usak ka van. Maayo na lang. Kaya nakasood ko dayon og trabaho. Tighatod lamang ako, kuya, og mga karning manok ngadto sa mga litsunan. Ako ang tighatod og supply na panglitson ng manok, kuya. Gani mali pa yung sad ko kay kumuuli ko sa balay, padadaan ko sa kong amo og dress chicken. Malibre ra po ang among sudan, kuya. Labi na ganang mga reject na. Ito na mga nakadamage ng mga karne. Nangagisi ang panit bitaw, kuya. Ihatag na ni Sir ganin ako. Ang akong sildo, 9,000. Igu-igu lang po ba yan, kuya? Nalipay sad ko kay magapalit ko sa kung ang mga bisti. Huwag ilaktod ko na lang, Kuya Onyo, doon ay usa ka babae nga akong naila-ila. Itago lang sa pangalang Mary. Huwag maunay na hitabo, kuya. Time just seem to run so
5: slow. Every night just seems to... Unta nga, dilion niya ka magbago sa koa. Nasayod ko, buutan ka.
0: Salamat kayo, Mary.
5: Diyan, mahal na mahal di ka. Pag ako naghangyong nga to sa Ginoo nga, unta, muabot ang adlaw nga, mauban di ka hantod sa hantod.
0: Unsibot namang ipasapot.
5: Gusto na ko dyan nga, magminyo na ta.
0: Unsa?
5: Mahal di ka. Jun, I love you.
0: I love you too.
5: I love you.
0: Mahal na mahal.

0: Ma? Ma?
1: Nasikitas kong tuhod eh. Nasobraan tingali ni og duso gabi ba? Ay, are, sakan ako.
0: Ma? Ma?
1: Asa may tao? Oh, natuob silang duwa. Ay, sa mga rasa ron, alas 8 naman.
0: Ay. Ma, nalitsun rin, ma. Ma? Ma? Ma? Pa? Pa!
1: Nga naman nga. Di man ni sila muli, ho?
0: Ma? Ma?
1: Oh, namog na si mama. Namog na si papa.
0: Ma? Pa? Ma?

Sariyahang pag-uli na ako sa balay, kuya. Wala akong magdahom kasi pagsulod ako sa kwarto ni Mama o ni Papa. Dito na ako nakita, kuya. Na wala na'y ginhawa ang akong inahan o ang amahan. Si Mama o si Papa ang nahibong ko kuya Unyok na ngano nangakatag ang among mga kagamitan. Di ay kuya Unyok isulod sa daotang tao ang akong ginikanan. Na daw ipangdunggab sila kuya. Igo na lamang sila gibutok, gibukutan o habol. Dito nagbanaw nagbaog dugo kuya. Sobra kayo ko nga nasakitan kuya niyo nga nakita ang akong ginikanan nga wala na'y kinabuhi. Kuya on sa biyagay na kong buhaton naglipog ko kuya. Yaon sa on ako ni pagbubun ang akong mama wala na, ang akong papa wala na sab kuya. Kuya Unyok, tambagi ako yaon sa on pagwala kining sakit nga gipitik sa kuang kasing-kasing ko nauna. Diri lamang kutob ug bawa kini ang akong gulong dumpalad.

0: DJ Onyok, okay kaayo?
1: Yahoo!
0: DJ Onyok, I love you!
2: Nasa kalikasan ang lunas ng ating mga karamdaman. At narito na ang 77 Plus Herbal Capsule. Traditional na gamot, herbal na solusyon, natural na prevention, tunay na proteksyon. 77 Plus Herbal Capsule. Traditional, herbal, natural, labanan ang mga karamdaman. 77 Plus Herbal Capsule. Ang solusyon, ang prevention, ang proteksyon.
3: Ang programang puno sa kaalam, kabahin sa kahimsog o kaayuhan. Hatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Uban, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. And Certified Naturopathy Doctor. Naturopathy Doctor, Doc Alfred Sedeño.
4: Ang atong paghisgutan karon mo kining illness and wellness. Ang illness mao ang estado sa atong panlawas nga masakiton. Ang wellness mao ang kahimtang sa panlawas nga maayo ang balatian. Duna kini process of healing sa cells, sa tissues, sa organs, sa atong body system. Kung kumpleto kini tanan, we have healthy body. 77 Plus Herbal Capsule o 77 Plus Herbal Coffee Mix produces synergy that helps our body's detoxification process. Healthy flow of blood in our arteries are flowing freely nga walay makabara nga plaque o cholesterol buildup. Kung kinibarado na, mao nga adunay asymptomatic o symptomatic effects sa atong panlawas. Asymptomatic kay kini mao nga kalit na mubuto ang blood vessel nga minghubag or inflamed. O kini mo sampot sa kalit nga stroke o sudden death tungod sa hypertension. Symptomatic kay kini mao nga kita na makasinati sa kahimtang sa hypertension o stroke nga makaandam pa sa pagpa-check up sa doktor o sa laboratory sa unsay kahimtang sa atong coronary vascular disease. Traidor ang high blood pressure o stroke kay kung dili mabantayan kini makapahinabo sa kahimtang o makapasamot sa kahimtang, makapamiligro sa tao nga aduna ni ining kahimtanga. Ang 77 Plus Herbal Capsule mo tabang sa pagprevent o pagpugong sa kahimtang sa high blood pressure kay aduna kini sangkap nga mangustin to prevent hypertension, banaba controls blood pressure, serpentina that reduces blood cholesterol. Duma kami pagahimoon nga health and wellness consultation sa inyong lugar sa matag barangay. Busa atangi ninyo kami. Instead na muani kamo dinhi sa clinic, kami mag-adto sa inyo. Duna usab kita'y libre nga konsultasyon dinhi. Nga among gidapit ang tanan nga tigpaminaw sa pagbisita dinhi sa atong istasyon. Illness o masakiton ka ba? Wellness o gusto ba nimo makabaton og mayong panlawas pinaagi sa 77 Plus Herbal Capsule o 77 Plus Herbal Coffee nga adunay sangkap nga omega 3 nga makahatag og kaayuhan sa atong panlawas. Ang atong mga produkto adunay FDA o Food and Drug Administration Certification of Product Registration. Ang atong 77 Herbal Plus Coffee adunay license number CFRR-RXI-FT95828. Usbon ako ang coronary vascular disease usa ka traidor og number one nga sakit dinhi sa Pilipinas. Kung kamubot, makabaton og mayong panglawas o wellness mo, sunod ka mo sa modalities or health modalities nga gitanyag namo sa Melvent Food Supplement Distributor. Na kini mao ang 77 Herbal Plus Capsule o 77 Herbal Plus Coffee. Nga dunay sangkap ng mangustin to prevent hypertension, banaba that controls blood pressure, serpentina to reduce blood cholesterol. Ug ang kapina mo adunay sangkap nga omega 3 mapa ayo ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Kini si Alfredo Cedeño, usa ka naturopath o doctor of alternative medicine. Mayong adlaw sa tanan. Health today!
3: Inyong napaminawan ang programang puno sa kaalam, kabahin sa kahimsog o kaayuhan. Hatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Uban ang inyong Doctor of Alternative Medicine and Certified Naturopathy Doctor. Naturopathy Doctor, Doc Alfred Cedeño.
0: Basta si DJ Unyok, okay kaayo.
1: Yahoo!

0: Okay, maghanap tayo ang adresatong pagbaragoban kaban gihapon inyong hang DJ Onyog ng Bayan. At kaban gihapon na minaw diha sa inyong mga estasyon yung inyong ginapabinaw. Ang sa may inyong advice sa tuang letter sender? Tungod mga igsoon sa kamatayon sa iyang inahan o ang amahan. Gibati sa depresyon. Gibati sa kaluya. Tungod sa mga daotang tao na gisulot ang iyahang mama o papa silang panimalay. O dito na nahitabo ang krimen egso. Luya sa doon. Lagi mga tao, mga higala nga, wag ikaluoy egsoon nga mapatag tao. Mga tao egsoon nga, way kahadlocks ginoo. Sayon rin kaayong mahigala, mapatay og tao mga kagsoon na. Purbida. Dempaita mga kagsoon na. Alang sa mga naminaw, hindi ka mahigala mo text dito sa to ang tulumunod. Atong hotline 0955-937-8054. Pag giniusap ang ato ang programa, ayaw kalimot, hatod grato sa Melvin Food Supplement Distributor na makatabang ang produkto mga higala sa Melvin sama sa imong gibati ni mong karun. Pag tumar o pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal coffee kay kiniigsoon dako kainin tabang mga higala. Dagharagod ang natabangan ani mga kagsuunan. Busa, kung ikaw wa pakakasuway, wa pakakasinati sa paggamit sa pagdumar nining atong produkto igsuon. Congratulations sa kayuhan nga naangkon mga pinalangga. Wa naman tayo kong oras mga igsuon. Osbong ko, mapalit sa mga butika o parmasya ang atong produkto sa Melvin Food Supplement Distributor. Dagang salamat mga kagsuunan. Temporaryong manamilit og miingon si DJ Onyog ng Bayan. Dagang salamat sa kanunay nga pagsabaybay nining atong tulubunon. Suwalip po as ninyo nga pagsuporta. Alang sa tuang sender na si Junjun. Nasayod ko nga sakit good alang nimo. Sa nahitabo nga doon sa mong mama ug baba tungod kay gibugto ilahang kinabuhi sa mga balihibo ug kamot ug mga dautang daw. Apan iampo nga doon sa Ginoo nga mahatag og hustisya ang kamatayon sa imong ginikanan. Ug unta, mahupay ka ng mga kagulanan. Gawato na nato, nga wala na ang imong mama ug papa. Nibiya na sila diris kalibutan. Nakitang tanan diris kalibutan, lumalabay lamang. Apan sakit lang kayo na hunaon. Nga ang kamatayon sa imong ginikanan. Naa sa kamot nga to sa tuang igsuon nga dili anak sa Dios. Di ba nato na igsuon? Kung igsuon pa na nato na, dili na niya mahimo. Kay ang tao gani nga anak sa Dios nga atong igsuon dili makabuhat sa pagpatay sa atong mga igsuon. Yampo na lang nga mahatag og justisya. Liguna imong kaugalingon o kanunay kang mag-ampo ngadto sa Dios. Dagang salamat sinde. Dagang salamat sa mga naminaw. Kini ang inyong ubos nga higala DJ Onyog ng Bayan. Dagang salamat og maayong adlaw sa inyong tanan.
1: Vertigo o gatuyok-tuyok na pananaw o grabing pagkalipong. Daghang hinungdan kung ano niya ang usa ka tao nini. Tumaridayon sa Pito Pito Plus Herbal Capsule. Gustong mamahimong alisto o ganado, hala, timplaha o digo pa na. Ang Pito Pito Plus Herbal Coffee Mix 10-in-1. Haskang na niya, humo, healthy pa. Ihatod sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika. Konta ka sa 0930-032-4759.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes. sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 11 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:08.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
4: One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
8: Magnum C, the most nutritious food supplement.
9: Lilian Pasage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na o Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siya ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
8: Magnum C,
7: para hindi magsisi, Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
10: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo o kamong mo-text o mo-tawag sa 0933-812-5818.
8: Magnum C, the most nutritious food supplement.
11: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala ako gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun ka sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kaya wala ako gibati o kasakit.
8: Magnum C,
7: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
10: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
8: Magnum C,
12: the most nutritious food supplement.
13: Karisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C. Kay ingon lagi nga, kanang daghan ni matabangan. So, I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So, dako gud kayong tabang si Magnum C sa ako. Labi na ako ang working mom ko. O salamat kayo, Magnum C.
12: Magnum C!
14: Para hindi magsisi,
15: mag-Magnum C! Available na sa tanang HB1 Pharmacy
16: ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
12: Magnum C!
17: Nagsugod ug inom og Magnum C unya ako ang bisyon naghinahinay ug katin-aw tungod sa Magnum C.
18: Lolit Agusti, Lagao General Santos City.
12: Magnum C!
16: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
19: 10:20.
20: That time check was brought to you by
21: Governor Engineer Raul Mabanglo.
20: That time check was brought to you by
21: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
22: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
24: Giuyab, gimay day, gifeatured, giwallpaper, gibayo, gibyaan, gabaan. Why?

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Munang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
5: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Isang mapagpalang araw sa lahat natin mga kamakabuhay. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kagapay sa mas malusog na pamumuhay mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Para sa episode natin ngayon, bibigyan po natin ng pansin ang alopecia, isang unusual na panlalagas po mismo ng buhok. Ano nga ba ito? Saan po ba ito nagagaling? Paano ito nangyayari? At bakit nagkakaroon tayo nito? At isang kondisyon na hindi lamang po bastang isang simpleng problema sa buhok, no? Kundi madalas na nagiging dahilan po ng hiya, stress at pagkawala ng piyansa sa sarili. Ito yung tinatawag po nating alopecia o mas kilala bilang isang panlalagas o pagninipis po ng buhok. Ito ay isang medical term para sa hair loss or pagkalagas po ng buhok. Hindi ito basta simpleng nalalagas lang na tulad ng nagsusuklay kano, kundi isa tong seryoso. Ito yung pagkawala ng buhok sa anit, even sa mukha, at minsan pati na rin sa buong katawan. Marami pong klase po ng alopecia at bawat isa nito ay may kakaibang factors. Una po dyan yung tinatawag nating alopecia areata, isang autoimmune condition na kung saan ay inaatake mismo ang immune system, particularly yung hair follicles na kung saan ang ugat na pinagmumulan po ng buhok. Nagiging resulta po nito ang mga bilog-bilog na patches na kalbo. Minsan naman ay biglaan. Pangalawa, ito yung tinatawag nating androgenetic alopecia.

0: na rin bilang isang male pattern baldness or female pattern baldness. Sa mga kalalakihan, nagsisimula ito ng unti-unting pagninipis sa noo or even sa gitna po ng ulo hanggang sa tuluyang nawawala na talaga. Sa mga kababaihan naman ay unti-unting nagninipis yung buhok nila pero bihirang magiging totally kalbo sila, no? Yung pangatlo naman yung tinatawag nating telogen effluvium. Ito naman yung uri po ng isang hair loss na dulot po ng stress, sakit or even operasyon at pati na rin sa panganganak o panggagamot. Yung tipong ang buhok nila yung biglaang napapasama sa rest phase at sabay-sabay nalalagas, no? Yung pang-apat naman na klase po ng alopecia, yung tinatawag nating alopecia totalis at universalis. Mas malala po ito, ha. Ang totalis ay pagkawala po ng lahat ng buhok sa anit, habang ang universalis naman ay pagkawala ng lahat ng buhok sa buong katawan. Mas delikado ito, mas nakakatakot 'to, 'di ba? No? Yung panglima naman na klase po ng alopecia, yung tinatawag nating traction alopecia. Dulot po ng sobrang paggila po ng buhok gaya po ng ponytails, braids or hair extension. Ayan po, sa mga nagpapahila po ng buhok, ha, it may cause alopecia. Kaya po sa mga kamakabuhay po natin dyan, yung mahilig na binubunot po yung buhok, naku po mga kamakabuhay, ito po ay malaki ang possibilities na pwedeng mag-cause ng alopecia. When it comes to the natural lifestyle approaches, no, importante po talaga ang balancing dieta kasi ika nga, nagre-represent ang ating buhok sa minerals at vitamins na meron tayo ngayon. Kinakailangan po mga kamakabuhay na pumili tayo mga pagkain na mayayaman po sa protina, leafy green vegetables, prutas at vitamina. Stress management, importante po yung yoga, meditation and even deep breathing exercise. Although, napakahirap talagang iwasan ng stress po mga kamakabuhay. So, at least, meron tayong mga bagay na kailangan po natin bigyan po ng pansit sa ating katawan. Proper scalp hygiene, dapat panatilihin po maging malinis at hindi rin po sobra-sobra sa chemical. Regular scalp massage para dumaloy po ang dugo. And of course, alam naman po natin, aloe vera gel, langis po ng niyog, makabuhay plug. Well, post muna tayo dyan, ha. EXL All-in-One Skincare Oil ay may mga sangkap na katulad na binanggit ko po sa inyo na nakakatulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Gamit or ipahid lamang sa apektadong parte ng panlalagas. Much better, picturean nyo nga before and after para makita po natin ang pagbabago after 3 months gamit niyo po yung EXL All-in-One Skincare Oil. When it comes to the wellness management po mga kamakabuhay, kumain po ng mayayaman sa iron, tulad po ng malunggay, spinach at karne. Uminom po ng sapat na tubig para laging hydrated ang follicles. Iwasan po ang excessive hair treatments gaya po ng bleaching at dyeing. Matulog po ng sapat at least 7 to 8 hours araw-araw. Maglaan po ng oras sa relaxation para bawas stress. Umiwas sa paninigarilyo at sobrang alcohol. Now the question is, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Pati na rin, ang paggamit din also ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Para maging fair naman po sa lahat ng ating mga kamakabuhay kung bakit ito nakakatulong at kung bakit marami sa ating mga kamakabuhay natin ay nakakaranas ng magandang epekto ito sa kalusugan, ang lahat ng yan ay ating aalamin sa pagbabalik po ng ating programa. Kaya stay tuned para lamang sa konting paalala.
1: What's up? Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian.

0: sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Magkabuhay Plus Capsule, may buhay sa Magkabuhay. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: What's up, Doc?
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At balik po tayo sa katanungan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay nakakatulong sa mga may alopecia cases at kung bakit marami sa ating mga kamakabuhay din also na nakakaranas ng magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. Well, anyway po mga kamakabuhay, alam naman po natin na ang alopecia ay may iba't ibang sani. Genetic, hormonal imbalances, stress, nutritional deficiencies, and even autoimmune attacks sa hair follicles. Kaya ang tamang approach ay hindi lamang simpleng pampakalma sa buhok, no? Or pampakapal sa buhok, kundi holistic, internal support, immune system and circulation, nutritional balance, and even external scalp nourishment. Dito po pumapasok po ang synergy ng tatlong EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule, internal repair, at immune support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay puno po sa anti-inflammatory, antioxidant, at nutrient-dense botanicals. From immune modulation at anti-inflammatory effects, isa sa pangunahing dahilan po ng alopecia areata ay ang autoimmune attack na kung saan ay inaatake po mismo ang sariling katawan ng hair follicles. Ang turmeric, ginger, serpentina, neem plant at makabuhay ay kilalang kilala sa may kakayahan silang pababain ang chronic inflammation at ayusin po ang immune response. Kapag humupa po ang inflammation, mas nagiging peaceful ang environment ng hair follicles kaya mas malaki ang chance na tumutubo ulit ang buhok. Nutritional foundation, may mga sangkap po na mataas po ito sa vitamina, minerales gaya po ng malunggay, ashitaba, B vitamins. Ang mga ito ay kilalang kilala para magbigay ng iron, folate, zinc at protein building nutrients na kinakailangan sa hair growth cycle. Tandaan, ang buhok ay gawa po sa keratin, isang protina. Kaya kapag kulang tayo sa nutrisyon, madali pong nalalagas po ito. And of course, nag-i-improve po ito ng circulation. Cinnamon at garlic ng EXL Makabuhay Capsule na supported with better blood flow. Kaya mas maraming oxygen at mas maraming nutrients. Kaya nakakarating ito sa anit. At kapag mas malusog ang daloy po ng dugo, mas nagiging aktibo ang hair follicles. Sa madaling salita, ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong from the inside, pinapakalma ang immune system, binibigyan ng nutrisyon ang buhok at pinapabuti po ang daloy po ng dugo. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman, it produces a lot of energy circulation at cellular regeneration. Kung ang EXL Makabuhay Capsule ay nakafocus sa immune repair, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng energy at cellular support para sa mas mabilis ang recovery from blood circulation at oxygen delivery. Ang EXL Makabuhay Black Coffee has Arabica kasama ang cinnamon at ginseng na tumutulong sa pag-improve po ng blood circulation. Kapag maganda po ang daloy ng dugo, mas maraming nutrients, mas marami ang oxygen na nadadala papunta sa scalp at hair roots. Isa ito sa pinakamahalagang factor ng hair regrowth. Kung titingnan po natin, bawat produkto ay may kanya-kanyang papel, no? Ang EXL Makabuhay Capsule, inaayos mismo ang immune system. Binibigyan ito ng nutrients ang katawan at pinapabuti po ang daloy po ng dugo. EXL Makabuhay Black Coffee naman nagbibigay po ng energy at antioxidant para sa cellular regeneration at mas mabilis na nutrient delivery. Ang EXL All-in-One Skincare Oil naman ay direct nourishment at scalp protection para maging healthy ang environment ng pagtubo po ng buhok. Kapag pinagsama mo itong lahat ng ito, sa araw-araw niyo pong ginagamit, nagbibigay po ito ng holistic approach sa alopecia. May panloob na suporta, immune system, nutrition, and circulation. May pang-boost pa sa kalakasan, and of course, antioxidant upang maprotektahan ang ating katawan sa kahit anumang klaseng uri po ng free radicals. May panlaban din na protection sa scalp care. Ito yung dahilan kung bakit mas epektibo ang kombinasyon kaysa sa isang produkto lamang ang paggamit. Mga kamakabuhay, ang alopecia ay hindi madaling harapin dahil nakaka-apekto ito sa physical appearance, emotional na aspeto ng tao. Pero sa pamamagitan po ng holistic approach, gamit ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil, natutugunan po natin ang tatlong pangunahing pangangailangan po ng buhok, from immune balance, nutritional support, at healthy scalp. Ang synergetic effect ng mga ingredients na nagbibigay po ng scientific foundation, kaya nilang tulungan ang hair follicles na lumakas, makarecover, at muling mapatubo ang buhok. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po nasusukat buong may nararamdaman tayong sakit, kundi kung paano natin inaalagaan habang maaga pa. Kaya kung isa ka man sa mga nabanggit po natin, kung may kilala kang may ganitong klaseng uri ng karamdaman na kailangan po ng sapat na nutrients sa katawan, isa sa mga hakbang para ayusin po ang ating kalusugan, huwag po nating hayaang lumala ang karamdaman. Magpakonsulta sa ating mga eksperto at samahan po natin ang mga natural at holistic approach sa pamamagitan ng tamang pagkain, air ratio, pag-iwas sa stress at pagsuporta ng mga herbal products na aprubado at epektibo mismo sa ating kalusugan. Sama-sama nating harapin ang mas malusog na bukas. This is Dr. Glenn Sanico na lagi nagpapaalala, maging malusog tayo, maging masaya at alagaan natin ang ating sarili. Dahil sa bawat araw na puno ng lakas at sigla, tayo ay mas malapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Tandaan, may buhay ka sa makabuhay. Hanggang sa muli, ingat po kayo at God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Ano si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko uma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko po ang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit. At ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod po yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo po sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan na dahil sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, pwede kayo magpaabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter. Magandang araw, Doc Len, may osteoporosis po ako at madalas na sumasakit ang balakang ko at tuhod ko. Ano po ba ang mabisang paraan para maibsan ang sakit at mapalakas po ang aking buto? Minda from Valencia, Bukidnon. Alright, sa mga tatay at nanay po natin dyan, ah, mga nakakaranas po ng osteoporosis. You know what? Ang osteoporosis ay isang panghihina or deterioration ng mga buto na nagdudulot po ng pananakit or worse, posibleng mauwi ito sa fracture. Ang EXL Makabuhay capsule ay may malunggay at lagundi na kilalang kilala sa kanilang calcium boosting at anti-inflammatory properties. Ang combination na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto at pag-i-improve po ng bone density. Ang turmeric at ginger na kilalang kilala rin sa kanilang pain relieving effects. Siguraduhin po may sapat po tayo na vitamin D at calcium na ini-intake araw-araw para maganda po yung absorption. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 3 beses sa isang araw. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, green leafy vegetables at matataas po na calcium. EXL Makabuhay black coffee also, 1 sachet sa umaga para sa antioxidant support at anti-inflammatory effects at isa naman po sa hapon, gawin po ito as part of your daily routine. Abay, syempre, kung nakakaranas ka ng pananakit po ng inyong katawan or inyong kasukasuhan, huwag niya rin po kalimutan na ilagay o ipahid ang EXL All-in-One Skincare Oil para sa instant na relief po sa inyong nararamdaman. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Len. This is Renaline from Mlang, South Cotabato. Since bata pa po ako, may asthma na po ako. Madalas po akong hininga, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon. Lalong-lalo na kapag na-stress ako. Ang hirap po minsan kahit simpleng lakad lang, hinihingal ka agad ako. Ano po ang pwede kong gagawin para mabawasan ang pag-atake ng asthma ko? You know what? Asthma is a chronic inflammatory disease ng airways. Ibig sabihin nun, inflamed or namamaga po ang lining ng bronchi, particularly sa baga, kaya nagiging sensitive ito. Kapag may trigger o nagpapatrigger nito, gaya po ng alikabok, lamig, usok, or stress, sumisikip po ang daanan po ng hangin kaya nahihirapan siyang huminga. Para sa natural support, nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa kanilang anti-inflammatory support at antioxidant properties. Dahil sa turmeric, ginger, makabuhay vine extract na kilalang kilala sa pag-regulate po ng inflammation, habang amalunggay naman at garlic na may bronchodilator effects na pwedeng makatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin. Recommended doses for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet in the morning. Consistency is the key, ha. In addition po, iwasan po ang alikabok at usok. Mag-face mask kayo lagi, no. Gumamit po ng humidifier kung laging tuyo ang hangin, no. Practice breathing exercise para lumakas po ang baga. Alright, we have another texter, Doc Len. May rheumatoid arthritis po ako at madalas akong nananakit ang kasukasuhan. Ano po ba ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Pablo from Puerto Princesa City. You know what? Ang rheumatoid arthritis ay isang uri po ng autoimmune diseases na kung saan ay inaatake po ng immune system ang ating mga kasukasuhan. Ang EXL Makabuhay capsule ay nagtataglay po ng makabuhay vine, serpentina at cinnamon na may anti-inflammatory at immune modulating properties na tumutulong sa pagpapababa po ng pamamaga at pananakit. Ang turmeric at ginger na kilala rin as natural pain relief na may anti-inflammatory benefits. Ang regular na pag-ersisyo at iwasan ang mga pagkain nagpapalala sa inflammation tulad po ng mga processed food. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule. Magsimula po kayong uminom ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay black coffee naman, isang sachet sa umaga at isa naman po sa hapon bilang karagdagang antioxidant at anti-inflammatory support. Gawin also ito as part of your daily routine. Alright, sana po'y marami po kayong natutunan sa ating episode at laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan, ha? Kaya alagaan po natin ang ating katawan sa tulong po ng EXL Makabuhay products. Kung may mga karagdagang katanungan po kayo, i-text or tawagan po tayo sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And don't forget to follow and share ang ating page para kayo'y laging updated sa ating advocacy ng ating programa. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Manatiling masigla at masaya. Ingat po tayong lahat at magpalain tayo ng Diyos sa mabuting kalusugan araw-araw. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
8: 11 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pagay buy one get one free nga electric

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot na og pareha na tag-apilyedo. Hayan na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Pirting daghan na. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko, kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kike sa lawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: ayaw bet
0: ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: Oras ng pasayahin ka ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
6: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
5: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
6: FMR Favorite Mong Request.
7: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Masuki ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

0: dugang kasayuran, bisita ha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rosalinda Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakubihan di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music. Radio.
8: FM Radio.
9: FMR. Favorite mong request.

May dalawang magkasuntahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nag

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na babadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung-ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalo ka ang maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

0: ay, kala may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man yun akong apo. Asa naman yun to akong apo, oy? Kainom mo na naman yun kong magnum si herbal coffee.
1: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
0: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
1: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
0: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha jud ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man yun akong apo. Asa naman yun to akong apo, oy? Kainom mo na naman yun kong Magnum si Herbal Coffee.
1: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
0: Palitan na mo ni Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil ug Magnum C Organic Rum mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy ug Butika Murillia.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy, good morning, pa. May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Hindi, tilawan ko. Ah, lamias yung kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
5: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagitani, kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Tabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
3: Refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: First Magnum C Caravan Day sa Davao.
9: Caravan Day sa Davao.
8: Oh yeah! Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
10: Yahoo!
8: Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendas Gym.
10: Oh, yeah.
8: O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
8: Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
10: Yahoo!
8: Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Magnum.

0: ato ng tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Po si bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong. Kini magnosi akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte gigi ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din kape. Mauto, nagpalik kong 2 kakarton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Suspirte gigi ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Lami!
10: Magnum C. Lami kaayo. Orange pineapple. Fruity kaayo. Magnum C.
6: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iyang tibok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
11: Oh, yeah.
6: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C.
11: Oh, yeah.
6: Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato!
10: Magnum!

0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Isang magandang araw po at mga kaibigan sa lahat po naman nakatutok sa programang ito. Kani-kanina pa po ay naabangan ang programa. Alas 12 pa lamang ay hinahanda na ang kanilang mga radyo.
2: Char!
1: Naniud to og sayo para makapaminaw sa itong programang Love, Sex, Marriage and Career. Hello po mga inahan, amahan, mga uyuan, iyaan nga naminaw sa itong programa karon.
2: Mga apuhan. Ug syempre Captain J, kuya kay kagpormahan karon. Ang forma ni Captain J karon kana bitang nagsuot siya sanina, humanay labakara or kanang pamunas sa iyahang sana siya siyang kwilyo nga iyahang gisulod nga gibabitay-bitay niya. Kaya kayo murag kanang murag mo biyaheng padung asa. Asa ka mangundok dong.
1: Murag mangundok ba no?
2: Ano na oi?
1: Di kini kwan mo kanang labak ug panyo wa man uga.
2: So gibutang ni mo siya mo.
1: Gibutang na ko sa kong liog. Ang wala ko na hundok. Ay,
2: blood siguro ka kay dapat masatangko ko
1: dile.
2: Para init.
1: Ganda araw po sa ating lahat pala sa Surigao del Sur area, Surigao, Agusan, Misamis Oriental, mga taga Davao de Oro, Davao City, mga taga Davao del Norte, Davao del Sur, and North Cotabato, South Cotabato, Isulan, Sultan Gudrat, at mga nakikinig po sa programa natin sa Bukidnon area. Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. And I hope all is well sa inyong lahat.
2: Ay, all is well.
1: Ayan, all is well.
2: Sana ay okay lang ang lahat.
1: Yes. Isa sa mga bagay na gusto ko ibahagi sa inyo ngayon mga kaibigan. One thing akong i-share sa inyo karong adlaw, ang kalinaw sa pangunahuna di mabayran.
2: May you have peace of mind.
1: Yes.
2: May you have peace of mind. Lahi po ito. May you have peace of mind.
1: Ayan.
2: Mayon taga, malamdagan ang imong panghuna-huna. Tama ba?
1: Malamdagan. Takala ko siya eh.
2: Tama ito yung mga sa tingin ni mo.
1: Malinawon. Malamdagan.
2: Lahi po tayo na siya.
1: Lahi po tayo. Takala ni siya. Bisaya. Malamdagan daw.
2: Lahi na ito. Pero muna siya, peace of mind.
1: Malinawon nga panghuna-huna.
2: Kasi Captain J, kung ang imong huna-huna karon malinawon, lamig kay imong tulog, way kulba, tapos ka na bitaw mo imong adlaw.
1: May paminsar, gaan.
2: May paminsar, correct.
1: Money kasagaran nga ginapangandoy sa kasagaran.
2: Yes.
1: Yung magkaroon ka ng payapang pag-iisip, payapang pamumuhay, money di mabayran mamilaki niya. Oh. That is one thing na dapat na kung, that is one thing ako na-realize na gina-treasure na ito, mamilaki. Kaya nang payapa lang imong isip. Kaya usahay mag-usa sa kabugas, kalibutan, left and right ang mga challenges. Napi atong gobyerno karon nga gubot kayo.
2: Gani, daghang kira. Unsa naman niya? Asa importante kanang mga nani tatay nato din ha. Ayo kay mo pagpadala og kanang sa mga balita nga makita ninyo karon. Ayo mo say makaapekto be na sa tong panglawas ka.
1: Yes, sa wa tay labot diha.
2: Gani no? Sa wa tay labot din maglabot
1: ka stress. So mo na siya, no? Ang di ka bayran ang kalinaw sa pangunahuna niya. Kung malinaw ng pamuyo, malinaw ng paminsar, akana, that is something to be grateful for.
2: Mauna mga butang dapat natin ipagpasalamat kay tungod kung ang imuhang hunahuna karon na kasi at peace, nindot ang imong panghunahuna, nindot ang imuhang panglawas, at syempre, lami kayong mamina o love, sex, marriage, and career.
1: Yeah, tama, mami laki. Mahalag way kwarta, basta kay malinaw ng pamuyo.
2: Bitaw, no?
1: Moro man na, maningkamot ka, magkugi ka, madato ka niya, gubot man sa imong panghunahuna, adi gyapon maayo. Wa gyapon lami ng kadato o gardahang kwarta. Importante gyapon din, bottom line, kaya mga dato, nang ambisyon po na sila, peace of mind. Mupalit magani na sila mga pills lang, mami laki, para makatulog lang.
2: Makatulog mga pangparelak. Nakalimot ko kinsang nakaingunaanin sa kwatong naging adlaw. Naniingon ko nga, dili mabayran ang kalina, dili mabayran ang kanang kalipay, pero niingon, ay, imo anak di ay! Ana siya sa ako ang, niingon siya sa ako ang, kung na dili kabayran ang kami, ang kalipay, ingon siya nga, makapalit ka o kalipay, kay kung tahay, mukaon ka daw,
1: malipay ka,
2: makapalit ka, pero ang peace of mind, dili dok ikapalit. Oh. Imo na yung isulti na isa ko, ana agikap,
1: Tama, no?
2: Oh, kay kanya mo rag naga, every sunny mang good, bisa mo akong nangutana. Ako, among ginalaga mo mga anak, kay mo po ng panahon nga ka ng libre.
1: Makabanding.
2: Oh, na yun kung nga, digid kabayaran ang kalipa. Siya, makapalit mang ka, ma. Ma, nasis ko, mang, makapalit mang ka o kalipa. Kay for example, pagigutom ka, kalipa rin mong pagkaon, makapalit ka. Pero ang maayong pangunahuna daw, ang peace of mind, di do mapalit.
1: Ayun. Tama yun, tama yun. Ganun, malinaw na.

0: El Kumbati na.
1: Ah, pag kahuman no, El Away-Away.
0: Ay. Wala, le, Away-Away.
1: Bugno-bugno lang. No.
0: Sa lahat po na manaka-endabay, kung kayo po ay may problema sa kalusugan, lalong-lalo kung may hypertension, diabetes, mga bagay na kasagaran, acid reflux, acidic kaya to ang lawas, daghang kitagipang bati, mga nakit ang kuto-kuto, din mo masabtan imong lawas. Galuya, kanunay, kanang itawag nilag bughat, ana, maayo kay Magnum C ni ana. Sulay ragun yung Magnum C, affordable raman kayo kay 12 pesos sa raman na sa ubang probinsya. For example, sa Mitsayap, 12. Padong ka sa Isulan, 12. Takurong, 12. Pag-abot ni Mustandag, 12. Diris Bukidnon, 12. Pero other than those places nga kung gibanggit, 11 pesos lamang po, mga kaibigan. 11 pesos lamang po ang Magnum C Herbal Capsule na mabibili po sa lahat ng grocery stores, butika sa inyong mga lugar. And ang kanindot karon ang kape, available na po sa Friendly Mart dia sa Surala.
1: Mm-hmm.
0: Diha sa Fit Mart, ayan. And sa NCCC Takurong ug sa uban pang mga branches. Lipay kayo may kaya. Siyempre, nanawag ang NCCC kay gusto nila mag-display og Magnum C Herbal Coffee.
1: And speaking of Magnum C Herbal Coffee, Captain Jake, available sa mga pharmacy, sa mga supermarkets sa iyong lugar, pero sa mga opisina, wa na gyud available.
0: Na, wala na, Drisa.
1: Turot
0: na. Dahot na mixed tax din.
1: Pero ang good news is, daghan kaayog mo abot karong adlaw.
0: Nagtawag naman ang ganing shipping lines nga maabot daw karon ang amuang kape.
1: Oh, isabi ako, container. Containeran to kape.
0: Karon wa gyud mixed tax din. Mao nang uban butika, mga suko, gyud di mahatdan. Mm-hmm. Even sa Maramag, Bukidnon, wa na yung mga kape. De Don Carlos, Bukidnon, wa na yung mga kape. So, muna, mga Magnum C users, salamat kay sa inyong kanunay nga pagsalig, pagsuporta, kay kung wa lang yun mo musalig, nga wa mo mutilaw o kausa, di man po mo ganahan magbalik-balik. Kaya wa mo katilaw.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga, among warning.
1: Warning.
0: Disclaimer sa uban nga. Kung di mo gusto maadik sa Magnum C Herbal Coffee, ayaw na lang mugsuway.
1: Ayaw mugsuway aning kapiha kay di nagyud mo ganahan nga di mo undang.
0: Takala na siya. Girambul yun yung magbayo ba?
1: Para makuta mo to.
0: Magnum C Herbal Coffee po available sa inyong mga suging butika dyan sa Maramag and sa Estenso Pharmacy, Bufarco, Quad Pharmacy, Rojon Pharmacy, Nadia Magnum C Herbal Coffee. Basing na pa ni coffee dito. Kaya katong niyagi nag-text na kung awa na yung mga kape dito. Mm. But hopefully na.
1: Nari na nagawa nga. Sige, mag-promote na yung kape. Huwag gani available kay sold out daw. Nasok ko.
0: Diyas sa Valencia, Bukidnon. Diyas sa Lux Pharmacy sa NVM. Na diha sa Mac Amiel Pharmacy. And sa Quezon, Bukidnon. Andyan po sa Pharmacia Egang o sa Immaculate Pharmacy. Ayun. So, sa uban pang butika sa Davao, andyan po sa HB1 Pharmacy.
1: Yes, Value Plus Pharmacy.
0: Value Plus. At ibong ko, daghang kayo ng Value Plus na dyan sa SIR, na adres sa May Kalinan. Basta daghang kayo nag-branches sa
1: HB1.
0: HB1. Rojon Pharmacy na apod. Yan na apod na sa Tesco Drug, Amesco Drug, o daghang pang mga butika sa inyong mga lugar. Suiho Pharmacy sa Uyang Burin.
1: Yes.
0: So, daghang po kayo na sila ginordiran dya. Yan din po sa May Tagum area, Mami Lucky, na diha sa Jolly Pharmacy, Dorin's Pharmacy, Perpetual Pharmacy sa Tagum City, Bonifacio Drug, daghang kanyang Magnum C Coffee and Magnum C Herbal Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Ngayong araw po mga kaibigan, magbabasa na naman tayo ng isang kwento. Gaya kahapon, may natutunan naman tayo sa kwento kahapon. And hopefully this time, ay may matutunan na naman tayo sa kwento ngayon. So just in case may mga storya kayo sa kinabuhi, ayaw lang mo o kauaw nga i-share sa amo kayo. Bisag-bisaya na inyong story, wa may problema kayo na may uban mamilaki nga mauaw sila unsaon o pagpadala. Kaya po itong story nga, pag human, murag ka ng 30 ka, mga upat ka stanza lang bang yung story, ayaw po, kay di man ako masubay kung unsa gyud ang katibukan ng storya.
1: Mm-hmm.
0: So guwapo nga, pag nag-story mo, mura na mo gan-narrate ba? Mura mo nag-storya na mo? Mura mo nag-chismis lang ba? Murag, yan na, ragod.
1: Mauna yung storya sa mga
0: kinabuhi. Ana ba? Ana, inani, storya sa mga kinabuhi, kap, yani. Mauna yung sinugdanan. Ana, ana ba? So, hantod nga mahuman siya. Mura, gachismis lang taba.
1: Yes.
0: Ana nga pag-narrate sa story, kay para masabta na ako niya. Ako rin bahala mo, hanay niya ng storya ha. So, ang atuang story o pagpadala sa story, pwede ninyong i-share sa atuang Captain Jake in Mommy Lucky
1: Page.
0: O, nana di, paki-follow lamang po mga kaibigan para ma-receive at mag-PM kayo sa amin sa inyong mga kwento. Mga greetings po ninyo, pwede ninyong i-post dyan. Meron kaming pinost na larawan dyan. Nag-change profile picture tayo.
1: Mm-mm.
0: So, pwede kayo mag-comment dyan para mabasa namin yung mga greetings po ninyo. Ayan. Yes.

0: marriage and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao mang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
4: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters. Meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation. At ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga at in-observe ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
3: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
5: Kung wala gihapon ka, Pamina, sa programa Love, Sex, Marriage, and Career. Ako po si Captain J.
2: And Mommy Lucky.
5: Go, greetings sa taninyo mga kaigsunan habang... Habang siguro ang uban diha gapamina sa mo gapanghingutu ay.
2: Ang uban ti kanay nagapaabot na lang ang mudok mupiyong ang karon pa ni kaon na ni udo. Late ang uban mga aon eh.
5: Sahay no inana late.
2: Late na.
5: Pwede sa'yo mukalit ang katawa. Pas mo na na.
2: Ang uban karon kay nagakuan na. Labi na sa kanang mga establishment karon kapitan. Nga, kusog ang imong radyo. Nagsige ato bang sa computer. Nagsige paabot. Tugaya sa
5: Tuplok cellphone.
2: Tugaya mo out sa ato ang trabaho. Uy, tugaya mo human sa adlaw.
5: Regards day ko sa namuga o langaw.
2: Regards day ko sa nagtanga nga naminaw.
5: Maying adlaw sinihanda na. Greetings. Facebook, we have 91 live viewers, mga kadyan na ba? Salamat po sa inyo ha, sa mga nanonood po sa amin ng live.
2: Ayan. Batiin natin sila Catherine and Antialon Pili. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Esteban Magbanwa, Mary Antoinette Nakila. Salamat sa pagpaminaw kay Amy Narquez. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Gina Tuba, thank you very much. Si Jason Jarmin Asako. Ay, akaso. Ayan, sa mga taga-Nabunturan, kina Nanay Milagros, maaing pagpaminaw. Nanay Milagros, Milagros, kamusta?
5: Milagros Gonzalez, ayan, salamat po sa inyo. At saka si Mary Joyce Huitado, si Mary Vanish Patalinghog, nakaantabay sa Kabakan. Salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Si Ma'am Maribel Relativo, yan sa Talakugon, nakaantabay po sa programa natin. Tatay Wilson Katumao, nakaantabay po sa programa natin. Salamat po, Magnum si user ito. Salamat po. Merly Campos, magayong adlaw sa inyo. Maka-addict kayo inyong Sani, maka-addict kayo ang Magnum C, Kapitan. Salamat po sa inyo.
2: Ulbaam sa ito.
5: Maka-addict ako.
2: Ulbaam sa ito sa maka-addict.
5: Tinood. Maka-addict labi na ang kape. Ay, kape, nako.
2: Kape, ay, sige lang ang pangape. Kurang sa isa kailaw, kaupat.
5: Makaingong gugo pa. Naghigop na was kape. Makaingong kulamian ang kape. Ay, lami, pasok wasawa.
2: Ha?
5: Huh? Ay, sorry.
2: Ay, nako. Taga-monte, visa, dama, di oro. Sila Jenzy Vlog. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Jamira. Ayan, Magnum Coffee. I love Magnum C Coffee. Sireya Paconchis. Ayan, salamat.
5: And mga taga Kabakan, lalong-lalo si John Provido, mga taga Hinguog, asa na tong greetings ka kanina?
2: Ayan, si Rico Gabunada sa Aguanzon from sa radyo natin sa Hinguog. Salamat sa inyong pagpaminaw. Taga Bayugan, si Marina Malinaw. Ayan, taga Bala Magsaysay Davao del Sur, pero may nagpaminaw kang Captain Jake, si Memem.
5: Ayan.
2: Al Puerto.
5: Ayan, si Boss Allen Vergara, ang mga taga M Queen Manpower Agency. Salamat sa inyo diha, boss. O sa lahat ng mga gusto mag-abroad, mamaya po, i-PM nyo ako dahil meron tayong isang
2: Manpower agency
5: para sa abroad, mga kaibigan. Yung mga naghahanap ng trabaho para sa abroad, ito legit. Ito, i-refer ko sa inyo dahil may isang kaibigan tayo na just in case gusto nyo mag-abroad, matutulungan kayo. Ito si Boss Allen Vergara. Ayan, matutulungan tayo, mga kaibigan. Lalong-lalo sa mga nakikinig na gusto mag-abroad, PM nyo lang kami dahil pwede namin kayo i-refer sa isang agency na legit, mga kaibigan. Si Joy Rodicillas, nakatabay sa programa natin, si Emmy Malangres, si Suchi Narmasa. Magandang araw si Mary. Ayan, si... shout out po sa mga taga-Bayuga, Nagusan del Sur. Salamat po sa inyong pagantabay, sa inyong pakikinig. Ayan.
2: And
5: si... Sino si Jean Son, di asa na buntura, nakaantabay.
2: Hello sa inyong tanan. Siyempre sa mga taga Monte Vista, sila Emmy Malangki, salamat sa pagpaminaw. Si Joy Rodicilia, ayan. O siyempre si taga Huguri, Davao del Sur, ayan. Si Jenny B. Visas. Mga taga...
5: Si Ma'am Bing Torino, naminaw.
2: Ay, Ma'am Bing Torino, mayong...
5: Adlaw.
2: Adlaw. si Limuel Jake Riva, sa Lingig, sa mga taga Lingig. Uy, sa mga taga Midsaya po, sila John Yol.

0: Dan. Salamat sa inyong pagpaminaw permanente.
1: Okay. Og mga taga Barubo na mina sa ta programa, unta makatilaw na may ana imong kapi-kapita. Uy, nasa mga butika, uy. Si Nanay Lydia Sarbid o Sardido, pwede mo mapalit sa butika. Si Boss Joel Sumalo, nakadabay sa programa natin mga taga Bislig, na mina karon sa Infinite FM. Mabuhay mong tanan. Salamat po sa inyo niya.
0: Si Ma'am Cha, Mother of Mom Yana, or Mom Ina sa Maymid Sayap, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ha? Grabe, ubay-ubay naging kaalkapitan ng mga naminaw.
1: Yes.
0: No? O siyempre sa itong mga nagpaminaw po karon, na gusto niyo makita ang inyong kapitan. O si Mommy Lucky live.
1: Fresh, sa Facebook.
0: Fresh and live, Kiki.
1: Fresh from the farm.
0: from farm to your table.
1: Pwede nyo mapanood, hanapin lamang po ang Captain Jake na page at paka kung nanonood na kayo sa Facebook ngayon, pa-share naman po ng ating FB Live.
0: Yeah.
1: Pa-share po mga kaibigan. And Test Nakats, nakaantabay sa programa natin, Nanay Lydia Sardido, nakaantabay sa atin, Florilyn Takasa, nakaantabay sa programa natin. Salamat po mga taga Montevista na minas ng programa. Nanay Carmen Porras, laging nakaantabay yan.
0: Hi, Nanay Carmen!
1: Mabuhay po kay Nanay, tsaka si...
0: Nanay, katong sa ano, katong si Nanay nga...
1: Nanay Elsa Narkit.
0: Kaayo ang iyahan.
1: Ice cream.
0: Si Nanay
1: Elsa.
0: Ma, Nanay Elsa, salamat kaayo sa imong pagka-thoughtfulness. Grabe kaayo ang mga tiguang gid, no? Kaya kanang ang gugmag nila sa...
1: Warm.
0: Kaya ilang gugma sa ilang mga apo. Isa po ko sa mga apo na nabiyayaan uguan. Ice cream. Duyan. Cookies and cream.
1: Ayaw na ni tagay sunod na. Kimanganad. Manganad din sila. Mangita na.
0: Oh, si expect ani abot na siya galit di ay.
1: Si Mika Mick na mina mga taga Mr. Donut Midsayap, gapamina sa tang programa karon. Salamat po sa inyo mga taga Mr. Donut Midsayap, maayong pagpaminaw, galanog-lanog ta dito karon.
0: Sa mga taga Bisig si Maricel Tanpua, si Mary Joy Sohetado. Ayan, BNB kaninang morning. Yes, lami kayo ang BNB ni ginamot. Si Ate Beng, ayan BNB, salamat po Ate Berna sa imo ang lamian kayo nga suka og lamian nga.
1: Okay.
0: So ito ni ginamos.
1: Okay. Og namina po sa itong programa karon mga taga-bukid noon. Ang mga taga-bukid noon, nangita karon og Magnum si Asa mapalit. Nasa Bufarco Pharmacy, na po sa Rojon Pharmacy, pangitalang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee.
0: Or Magnum C Herbal Product.
1: Ayan, hanapin lamang. Basta tatak Magnum C. Yan ang pinakamaganda. Okay, si Annalie Bueco, nakaantabay sa programa natin. And si Boss John Abdil Antilino, nakaantabay. Si Elenita Guco, na Midsayap, nakaantabay din sa programa natin.
0: Ayan, at saka syempre sila Elenita, ayan, na-mention na ni mo kapitan, ang mga taga-magsaysay Double Do Sur, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Syempre naka-live po sila or nagtanong sila sa atong live sila, Michelle Arcetti, salamat po sa inyong
1: si lahat. Si Ryan Baldonado, nakaantabay sa programa natin. Si Rose B. Cardiente, namina sa programa karon samlang. O sige, babasahin na natin ang kwento this afternoon. Pakinggan po natin mga kaibigan, ito po ang programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

dun siya. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Una po sa lahat, Kapitan, ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melvin. Taga Surigao del Sur, Kapitan. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan particular yung lugar namin. Medyo nahihiya po kasi ako, Kapitan, na mag-share sa inyo ng aking kwento. Isa din ako sa sumusubaybay ng programa niyo, Kapitan, lalo't lalo na kapag ako'y bumabiyahe. Naging aliw o kaaliwan ko na ang pakikinig sa programa niyo habang ako'y nagda-drive kapag ako'y nasa trabaho. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento, Kapitan, nung ako po ay ma-assign sa Pagadian City.

Sa pagadian ako tumagal, kapitan. Nagustuhan ko ang lugar. Payapa, tahimik, mababait ang mga tao. Sa lugar na yung kapitan ay nabigyan rin ako ng break o promotion. Maganda raw kasi ang performance na ipinakita ko sa aking kumpanya. Pero ang totoo niya, kapitan, hindi ko napapansin ng pagod dahil nai-excite ako lagi dahil masaya po magtrabaho sa lugar. Lalo pa't nung makilala ko ang isang babaeng minahal ko noon. Ang babaeng ito ay itago lamang po natin sa pangalang Luisa. Nung magkakilala kaming dalawa, kapitan, bago pa lamang ako ang laging andon para umalalay sa kanya. Na minsan naman, kapag kailangan niya ng financial support, dahil ako po ang may trabaho noon, ay hindi po ako naging maramot sa kanya, kapitan. Suportado siya, maging pamasahe at pagkain.

Ito diha, mga purok chairmans, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Ang chairman Tulis Rosales ni Rosales, Erika Rosales.

0: Nom C.
1: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy. Ligay pa. Padayo.

0: sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Og ni Tadil Valle jud sa Magnum C. Mo radyo, adyoy kausapan akong ipamati kanang murag dili mo jud ko mak.
1: Na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by singers.
3: Mapalit sa Davao de Oro. If

pisong oil price hike sa kada litro ng diesel. Rollback naman na piso kada litro sa gasolina. At dagdag naman ng 5 piso at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Bunsod ito ng pangamba na mas mahabang supply disruption matapos suspindihin ang negosasyon para sa kapayapa.

0: Currently, ano yung reaction po niya na latest po? Nakausap niyo ba siya tungkol dito?
1: Opo, sinabi niya nga po, di ba, nung sa media mismo, sinabi ng Pangulo na get back to work. Siyempre po, na-alarman na rin po ang Pangulo dahil marami po mga bills na napipending. Marami po dapat na maayos. Unang-una po, ang isa sa mga gustong maipasasana ng Pangulo na batas ay yung anti-political dynasty bill. Sa ating pagkakaalaman,

0: kung totoo ito, Jack, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kung totoo meron silang ebidensya, matibay na ebidensya, hindi nila hihintayin pa na sila'y magsalita dito sa Senado,
1: mm-hmm,
0: kasama si Mike Defensor, sa pagtawag ni Senator Pia, sa pagtawag, mm-hmm, ni Senator Marcoleta, kung kompleto sila ng ebidensya.
1: Mm-hmm.

0: niya ay ayos na, ay maayos na po siya, wala na siya nararamdamang sakit.
1: Mm-hmm.
0: So siguro syempre yung diet niya pa rin, titignan niya pa rin, pero nakakain niya na po lahat yung gusto niya.
1: Mm-hmm. At naka-ready na ho tayo para sa Sona.
0: Definitely, opo. Mm-hmm. Ready na po si Pangulo.
1: Okay, maraming salamat po. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Happy weekend, ma'am. At ingat po kayo.
0: Happy weekend, Jack, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Magandang araw.
1: Senator Erwin Tulfo magsasampa ng kaso laban sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kaugnay ng
2: maiinit balita sa pagbalik
3: ng nangyayari sa bansa. Pagaanin natin.

0: MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa ibang uri ng sakit.
2: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong anti-diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
3: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
4: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: Show ng nagaganap o isa na itong pagtatangkang pahinain ang mga mag-uusig bago pa man magsimula ang paglilitis. Idinawit din muli ang pangalan ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila Dilima. Nanindigan si Dilima na kasinungalingan ang aligasyon at tinawag pa na questionable ang hearing sa Senado. Panawagan nila sa publiko manatiling mapanuri at huwag magpalihis sa mga pangunahing isyo dahil ang nararapatan nila ay isang patas at maayos na paglilitis na nakabatay sa mga katotohanan at ebidensya. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
8: Kanya-kanyang mga pahayag ang magkabilang kampo ng mayorya at minorya sa Senado. Sino ba ang tama at sino ang mali? Alamin natin mula sa isang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi, Attorney Kapunan. Welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga loyal followers ng Arangkada Balita.
8: Maraming salamat, Attorney Kapunan. Sinabi niyo kamakailan na pwedeng kasuhan ng mga taxpayer si Cayetano ng dereliction of duty or wastage at wastage of public funds dahil raw sa pananabotahe sa sesyon. Ngayong opisyal nang kinilala ng Malacanang si Senator Win Gatchalian, lalo bang lumakas ang legal basis para panagutin si Senator Cayetano?
9: Actually, klarong-klaro no, na ang ginawa nila lalong-lalo na kahapon nung nag-convene ang tinatawag na Blue Ribbon Committee, wala namang Senate staff, walang secretary, walang records, no? At talagang wastage yan ng public resource. Because alam naman natin, sa Monday, magkakaroon ng isang Blue Ribbon Committee and under the new head, no, si Erwin Tufo. So anong gagawin ng Blue Ribbon Committee, legitimate Blue Ribbon Committee, nullify nila yung hearings yesterday at saka yung hearings today ng Marines, no? So wastage siya ng public resource. Mm-hmm. Kung ako ang isang taxpayer, no? I am a taxpayer, pwede na tayong may legal capacity to sue kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa Supreme Court, no? Kung wala kang capacity to sue or legal standing to sue, tinatawag ngayon, personality to sue. Itong nabalitaan natin, 25 million a day ang operational cost ng Senate. Sayang yon on the days of suspension na hindi naman legal.

0: suspended, no, nag-boycott ang then majority, eh talagang pwedeng iakyat yan sa Supreme Court.
1: At nag-conduct pa rin ng hearing si Senator Pia Cayetano nga po kahapon kasama si Senator Mark Coleta, habang si Senator Erwin Tulfo naman ay may hiwalay na hearing sa Lunes. Attorney, maituturing ba na illegal o walang bisa ang binitawang testimonya ng 18 ex-Marines sa hearing ng mga Cayetano?
0: Klarong-klaro naman na first of all, hindi credible ang mga witnesses, no? Yung mga Marines na yan, eh, Marine mismo, our own Philippine Marines are saying all of these 18 Marines, apat lang ang talagang Marines dyan, ano? So ano yung personality nung sinasabi nilang ex-Marines, no? Parang nangyari, eh, circus, no? Kumasa lang ng mga tao, mga alleged witnesses, at gumawa ng istorya. Hindi lang incredible o walang credibility ang mga witnesses, pati yung story nila, yung narrative nila, eh walang credibility. Isa-isa lumalabas ang members ng House of Representatives na hindi sila, lalo-lalo na makabayan black, no? They're saying na wala naman silang tinanggap, no? Mm-hmm. But obviously, itong makabayan black eh, original complainants yan sa impeachment complaint, no? Yung first impeachment complaint. So, lahat ata ng mga involved sa impeachment as prosecutors against Sara or members of the House of Representatives which endorsed the filing of the articles of impeachment sa Senate, eh hinanapan ng kaso. At saka telling na yung mga affidavits nila ngayon o sinabi nila ngayon, eh wala naman sa affidavit, walang sworn statement, no? Sinabi nga ni Attorney Baligod, eh bago daw yung mga discoveries nila, bago yung sinasabi nila at mag-execute daw sila ng affidavit. So anong validity? There is no legal significance. Hearsay lahat sa ebidensya, no? We lawyers, no evidence that has no proof. Or sinabi lang, o gawa-gawa lang, is not only hearsay, it can be excluded in a regular court of law, lalong-lalo na sa Senado, no, na hindi naman, ano, naman duly convened ng majority ng itong tatlo, no? Eh, usurpation nga yan, no? Usurpation of the legal powers of the legitimate Blue Ribbon Committee. Napalitaan ko rin na nag-file na ng sarili-sariling cyber libel cases tsaka perjury cases ang cert sa mga senador, no?
1: Opo.
0: I'm sorry, congressman already filed since the first time na in-expose nila ito sa Club Pilipino. Magdadagdag pa rin ata sila ngayon after that alleged expose nitong nakaraang dalawang araw. So, anong mangyayari dyan? Di kaso na naman ang haharapin nila, hindi lang yun. Yung mga conspirators, no, siguro, hindi naman naisip ng Marines ito, no, merong gumagawa ng nag-o-orchestrate, no. Kumbaga sa orchestra, sino ang conductor? Dapat yun ang hanapin. Who is the mastermind? Is it Alan Peter? Is it Mark Coleta? Is it Mike Defensor? Is it Baligod? Who is masterminding this whole orchestration? And why are they doing it? Ano, bakit nila ginagawa yan ngayon?
1: So sino po ang mga pwedeng kasuhan sa ganitong klase ng hearing? For example, bukod sa 18 Marines, pwede bang kasuhan din itong si Attorney Baligod, yung kanilang abogado, at yung mga nagpatawag sa kanila sa isang sinasabi nyo ngang illegal na hearing na nangyari po kahapon. Let's say siya, yung mga senador na nandun, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Mark Coleta as well.
0: I think my opinion there is yes, pwede silang kasuhan because this appears to be a conspiracy. Ang conspiracy sa batas, the act of one is the act of all. Kung sino man ang mastermind dyan, meron talagang parang konsyerto nga, no? Singing one song, singing one melody na out of tune naman. At pwede silang kasuhan, especially since the Senate was not in session and they knew that. And then meron pa silang veiled threat na yung mga Senate staff na hindi nag-cooperate. Yung secretary, yung sergeant at arms, at all the other Senate staffs na hindi nag-cooperate, eh, pwede daw kasuhan ng the revised penal code. Anong tawag doon? Coercion. Abuse of public office, coercion. Ang ginawa ng isang Senate president, kung mapapatunayan na talagang although sinasabi niya na let your conscience be your guide, no? Lagi na lang sinasabi niya, like, he always brandishes the constitution, sundan daw ang constitution, sundan daw ang Senate rules, at sundan daw ang Bible. But the new majority is saying walk your talk, no? Follow the constitution, follow the Senate rules, and do not use the Lord, name of the Lord God in vain, no?
1: Opa.
0: Because violation talaga yung ginagawa niya. And parang if I may say, this is already a kind word. I think he is delusional. Parang Caligula, no?
1: Opa.
0: When the house is burning, tawa na lang sila ng tawa. Gawa tayo ng scenario dito. Well,
1: ayun,
0: that's what
1: po.
0: Public to appreciate na lang.
1: And habang nangyayari nga po ang lahat ng ito, Attorney Kapunan, kayo na rin po nagsabi, wastage of public funds, all this time and effort, ano, and maraming mga batas ang hindi naipapasa, di ba, dahil sa kanila. So, paano po ba yan? How is this also affecting the Filipino people po? Itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, whether you're DDS, anti-DDS, hindi ho sila nagkakasundo.
0: Tama kayo, no, na that observation is correct, no, because when they say parang pagod na tayo na sa mga explanation nila na we are just upholding the integrity of the institution, no, but they are the ones, no, this new minority are the ones destroying the very institution that they claim that they are defending. Kitang-kita ng taong bayan yan. In fact, they have become a laughingstock already. Because obvious na ayaw nila i-turn over yung power. Five former Senate presidents have already said publicly to Senate President Alan Peter, resign. You are the whole cause of this commotion, of this mess, of this gulo in the Senate. And he keeps, and Alan Peter keeps saying, I can resign anytime. Well, the time to resign is now.
1: Mm-hmm. Well, he only needs, we only need one more senator to go to the new majority block, ano, para maging 13, para matapos na sana ang lahat ng ito, no? Ngayon, in the meantime, while that's not happening and we're still like may deadlock, marami ang nagsasabi na ito na nga, no, baka pwede naman puwasukan na ito ng Korte Suprema. Dahil, sabi nyo nga, paulit-ulit natin sinasabi, taong bayan po ang nahihirapan at apektado sa nangyayari ngayon. Ano pong pwedeng gawin ng Korte Suprema?
0: I think, although pwedeng daling sa Korte Suprema ito, sa palagay ko, malinaw na malinaw ang jurisprudence dyan. Ano? Your legal experts, your senators, your deans, your law professors have been quoted as saying, and I agree, there is precedent in Avellino versus Cruz. The same situation happened. What is the definition of a quorum? The same precedent happened when Senator Franklin Drilon was Senate President, exactly the same, no? Nung 24 senators sila, apat ang abroad, tatlo ang under investigation, could not be under the coercive powers. So pinalitan nila ang basis ng 1/2 plus 1 quorum. Exactly the same, so 12. And among the 12, alam naman natin, among the 12 then, during that time, were the Cayetano brother and sister and Loren Legarda. So, we are saying now, why are you questioning the quorum now when before, when it was convenient for you, and several times in the past, hindi naman kayo nagreklamo.
1: Opo. Ayan, yes. Taong bayan na lang po ang huhusga, no? Lalong-lalo na pagdating ng 2028. Mukhang lahat ito lead to 2028. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi po.
0: Thank you at magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig.
2: Samantala, tinawag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na gathering o pagtitipon lamang ang ginawang investigasyon ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa issue ng flood control kahapon. Gihit ni Gatchalian, hindi opisyal ang mga pahayag sa nasabing pagtitipon. Now narito, iniuugnay ng 18 ex-marine si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang senador sa anomalya sa flood control. Ayon kay Gatchalian, maaring iharap ulit ang mga testigo sa formal na pagdinig. Dagdag pa niya, dapat sa official hearing ilahad ang buong katotohanan.
1: Matapos ang ilang buwang pagtaas ng presyo ng petrolyo, naitala na ang unang pagbagal ng inflation ngayong taon sa buwan ng Mayo. Magtutuloy-tuloy kaya ito sa mga susunod na buwan? Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Matapos ang pagbilis ng inflation dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng bilihin bunsod ng sigalot sa gitnang silangan, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbagal ng inflation sa 6.8% noong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ito ang unang pagbagal ng inflation ngayong 2026 kung saan naapektuhan ang buong mundo ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang bilihin dahil sa giyera sa gitnang silangan. Dahil dito, nasa 4.5% na ang year-to-date inflation, bahagyang mas mataas sa forecast ng gobyerno na 2-4%. Pangunahing dahilan nito ang pagbagal ng transportation inflation sa 16.2% dahil
4: major contributors dito ay yung pagbaba ng presyo ng diesel noong Mayo. Ang ating inflation rate dyan ay nasa 58.5%. Noong Abril kasi, triple digit itong inflation rate year on year, 122.7%. Pangalawa, yung gasolina, noong Mayo, ito ay nasa 51.6% kumpara noong Abril naman na slightly higher at 59.6%.
3: Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin, pabahay, tubig, kuryente, LPG at iba pa. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, nakatulong ang maagap na pagpapatupad ng mga polisiya ng gobyerno tulad ng ayuda at service contracting program para maibsan ang epekto ng krisis sa bansa. Ang problema lang, may panibago mga banta sa presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan, ang tag-ulan at ang El Nino.
4: Ang risk moving forward would really be the external, the impact of external factors sa fuel and energy, commodities, and yung ating presyo ng pagkain.
3: Dahil dito, tuloy pa rin ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling stable ang presyo ng bilihin at protektahan ang purchasing power ng mga pamilyang Pilipino. Plano ding buhayin muli ang El Nino Task Force para masiguran tuloy-tuloy na kita ng mga magsasaka gaya na lang ng cloud seeding operation, solar-powered irrigation system at marami pang iba. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman dyan.
5: At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
8: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
9: Pagdating sa FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni Mumir, unsang vitamins ni Mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa, o makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Yeah!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Marines, sabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, makakapagbigay ito ng proper venue para maisalaysay ang kanilang mga testimonya sa investigasyon sa flood control scandal. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Naghahanda na si Senator Erwin Tulfo na magsampa ng kaso laban sa mga dating sundalong nag-akusa sa kanya ng pagtanggap umano ng mga maletang puno ng pera. Ayon kay Tulfo, natatawa na lang siya sa mga gawa-gawang istorya ng 18 ex-Marines. Gayunman, hindi raw nila palalampasin ang usapin. Ayon pa sa Senador, dapat magpakita ng ebidensya ang mga dating Marines na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes ang mga dating Marines, pati na si dating Congressman Mike Defensor. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na i-validate pa nila ang ilang ulat na namataan umano si Senator Ronald De La Rosa sa isang yate na patungong probinsya. Ayon kay Director ng NBI na si Melvin Matibag, maaaring taktika lang ito para iligaw ang law enforcers na layong mahuli ang nagtatagong senador. Huling nakita si De La Rosa na lumabas sa Senate premises noong May 14 kasama si Senator Robin Padilla. Kasalukuyang nahaharap si De La Rosa sa ICC arrest warrant bilang co-perpetrator sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
6: Sa ibang balita, tatlong araw na lang at pasukan na kaya sa Divisoria, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga mamimili ng school supplies at uniforme sa darating na pagbubukas ng klase. Pero ayon sa mga tindera, matumal pa rin ang kanilang bentahan kumpara noong nakaraang taon. Yan ang umaranggadang balita ni Lestor Aler.
7: Unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili ng mga school supplies at uniforme sa kahabaan ng M. De Santos Street sa Divisoria sa Maynila. Kahit na makulimlim at nagbabadya ang masamang panahon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Ayon kay May Mendoza, dumarami na ang namimili ng school supplies sa kanilang tindahan habang papalapit na ang eskwela. Bukod sa mga magulang, ilan din sa kanilang mga customer ay mula sa mga barangay. Pero sa kabila nito, matumal pa rin ang bentahan kahit na nanatiling mababa pa rin ang presyo ng mga ito.
8: Medyo umano naman na dumadating na rin yung mga SK naming suke, yung mga pamigay, namimili na sila pa isa-isa.
7: Samantala, medyo inaalat din ang tindahan ng uniforme ni Lilibet Bahalia. Kwento niya, piling araw lang din mabenta ang kanyang paninda.
9: Okay naman yung bentahan ng uniform, pero medyo matumal pagka simpleng araw. Pero Sabado Linggo, mabili naman.
7: Ang presyo ngayon ng notebook ay nasa 120 hanggang 380 pesos depende sa klase, 10 hanggang 12 pesos kada peraso naman sa lapis at 10 pesos each sa ballpen. Nasa 25 hanggang 35 pesos ang pad paper, habang ang crayons naman ay nasa 40 hanggang 120 pesos. Para sa mga backpack naman, may mabibili ka na sa halagang 120 hanggang 350 pesos, habang ang trolley bag naman ay naglalaro sa 850 hanggang 1,200 pesos. Para naman sa mga uniform, ang polo at blouse ay nasa 230 hanggang 280 pesos, 200 hanggang 350 pesos sa pants at skirt, 105 hanggang 180 pesos sa t-shirt, at ang sando naman ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 160 pesos. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte ang ilang tindero-tindera para lamang makabenta.
10: Sinasagad namin, kahit pumato na lang kami ng piso or dos, makabili lang sila at makapag-wholesale kami ng items. Kasi once na maras marami, yung barya maiipon, malaking bagay na rin sa amin yun.
7: Umaasa naman sila na mas darami pa ang hahabol na makabili ng mga school supplies ngayong weekend hanggang sa magsimula na ang klase sa Lunes. Naglabas na rin ng DTI ng gabay sa pamimili ng school supplies na layong bigyan ng opsyon sa mga mamimili at impormasyon habang papalapit na ang pasukan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pinaboraan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na mailagay sa hospital arrest matapos siyang arestuhin sa kasong plunder at graft. Pinag-iisipan din ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na maghain ng kaparehong mosyon. Nagbabalik si Mari Ocampo.
11: Ilalagay na sa hospital arrest si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoana matapos aprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon dahil sa estado ng kanyang kalusugan. Ayon sa kampo ni Bonoana, sa edad na 80, nakararanas na umano ng iba't ibang karamdaman ang dating kalihim, kabilang na ang ilang komplikasyon sa puso, buto, kidney at iba pa. Kaya hiling ng kampo ni Bonoan, hospital arrest sa isang private hospital sa Pasig City. Tumutol ang prosekusyon sa hiling dahil hindi umano sapat ang mga dahilan ni Bonoan para mapagbigyan ang kanyang hiling. Anila, nakabiyahe pa ang akusado ng round trip sa Estados Unidos. Personal din siyang dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearings at nagampanan ng tungkulin bilang kalihim ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ngunit ayon sa ruling ng 5th Division, may mga pagkakataong nangingibabaw ang humanitarian considerations kesa sa mahigpit na pagpapatupad ng detention rules. Kaya sa final court order, partially granted ang motion ni Bonoan. Sa halip na isang private hospital ididitine ang dating kalihim, sasailalim siya sa kustodiya ng PNP CIDG sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Inutusan din ng mga doktor ng ospital na magsumite ng independent medical evaluation sa loob ng 5 araw para i-verify ang medical findings na iniharap ng depensa. Samantala, inamin ng legal counsel ni Senador Jinggoy Estrada na pinag-iisipan ng kanilang kampo na maghain din ng mosyon para sa isang hospital arrest. Kahapon, dumalo ang senador sa kanyang arraignment sa 2nd Division sa pamamagitan ng video conference. Ayon sa kanilang kampo, iniinda ni Estrada ang osteoarthritis, kung kaya't nahihirapan ang senador na magpakita ng personal sa court hearings.
12: Parang you could consider it a potential pain management issue. Dati nakakayanan niya. Pinapatakbo siya ng ilang araw under stress na agad.
11: Ang 2nd Division ang naghain ng not guilty plea sa kasong graft para kay Estrada matapos itong tumangging maghain ng sagot sa kanyang arraignment habang nakatakda pang ischedule ang bagong date ng pagbabasa ng sakdal kay Bonoan dahil sa kanyang kalagayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Hindi tinanggap ni Napolcom Commissioner Rafael Calinisan ang paghingi ng tawad ng nakainitang viral na pulis na si Corporal Simeon Suan dahil sa agresibong pag-aresto sa nakabanggaang senior citizen. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
13: Mula ang eksenang ito sa press conference ng National Police Commission kung saan nagkainitan ang viral na pulis na si Police Corporal Simeon Suan at si Napolcom Commissioner Rafael Calinisan.
14: Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa kayo sa media.
15: Hindi kami nagpapapogi dito.
14: Magpapapogi kayo, sir.
15: Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan na mga klase ng pulis dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is.
13: Kalaunay, humingi ng tawad ang pulis, pero may pahabol na hirit.
16: Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement sa press briefing nyo kahapon. Batid ko po ang inyong kadhikain na linisin ang aming hanay, pero hindi ko po matatanggap ang tinatawag nating trial by publicity.
13: Nang tanungin si Calinisan kung tatanggapin niya ang sorry ni Suan.
17: Ano kailangan mo tanggapin? The offense was done in public. Diba? The offense was done against the public.
13: Matatandaang ang pulis ay nag-viral sa social media matapos niyang arestuhin ang nakabanggang senior citizen sa agresibong paraan. Bumaha ng negatibong komento mula sa mga netizen ang bidyong ito, kaya agad inaksyonan ng Napolcom. Bumuelta pa ang pulis na hindi siya nabigyan ng tamang proseso.
17: He's being given due process. He's being given due process. The case is being investigated by the INIS. Tuloy-tuloy lang. He will be heard. There's a 6-member panel of commissioners.
18: He will have his own trial. Di ba? Ang sinasabi kasi ng iba, no due process. But come on, you have to realize the offense was done in public. And it is my job as the vice chairperson and executive officer na nagpapaandar ng opisina. Trabaho ho natin to.
13: Ayon kay Kalinisan, hindi dumating sa tamang oras si Suan, kaya dumiretso sila sa pagharap sa media. Sa banat na nagpapapogi lamang si Kalinisan, tugon niya.
18: Hindi po ako papogi at hindi po ako tatakbo sa eleksyon. Ako po'y anak ng pulis na nagtatrabaho, gusto ko lang gampanan ng tungkulin ko.
13: Nakatakdang magsampa ng kasong kriminal ang senior citizen sa Lunes dahil sa di umano'y pagbabanta ng pulis sa buhay nito. Iginiit ni Kalinisan, mananatili ang mahigpit na pagdidisiplina ng komisyon sa hanay ng pulisya hanggat mayroong paring mga di katangi-tanging pulis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Pasok na sa susunod na round ng Birmingham Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva nitong Huwebes sa score na 6-2, 7-5. Nagtagumpay at nasungkit ni Ayala ang quarterfinals ticket. Muli namang makakaharap ng 21-year-old Pinay tennis pride ang pambato ng Thailand sa susunod na kompetisyon. Una nang natalo ni Ayala ang Thai tennis player sa SEA Games noong nakaraang taon.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Yes, Friday na.
6: Nakakapagod tong linggo na to.
5: Makakapagpahinga rin kahit papano.
6: Pero tanda mo, Lunes na naman yung susunod. Balik Senado na naman tayo.
5: Parang before you know it, ayan na naman po tayo. Ha? Break muna.
6: Happy weekend muna.
5: Yes. Mm-hmm. Ako po si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
20: Doctor!

O kay mga adlaw sa kanatong tanan, mahigala na nasab kita sa atong landang programa. Samtang adlaw ngayon yung mabati diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Kaya sa mahigala sa Kuya Arn, magiguban ka ninyo. Sabay na usap sa pagkatag o laing pagtagad o laing kinabuhi. So, sa katampo nga, kiasoy o kisugilon sa atong programa, no? Labi na ninyong higala. Usa ka babae nga si Amelia. Amelia, salamat no sa paghatagin kayo na nagka heart to heart ta. Tungod sa pag-share sa imong kaagi. O sa Amelia, karong taod-taod no, ato nakiling pagabasahon, pero sa dili pa, ato sa kumustahon ang uban at mga listeners na kinalaing mga lugar, manghinaot kong plastado ng uban, no? Manghinaot sa kong anaas sa mayong panglawas. Kumusta to ang ato mga users sa ato mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Balungkay and Santa. Manghinaot kong mahigala nga walay puas ang inyong pagsalig sa ato mga produkto. Nagasalamat sa tanan nga nagsalig sugad ni ato gantod karon. Pero base na yung mga bago na ito mga naminaw, no? Mga listeners na ito. Para ni sa inyo, katong nakaibalo na manginaw ko nga ipadayan ninyo inyong paggamit. Pagsalig sa atong produkto, pinagis pag-inom, maintain sa atong Capricorn Gold with Balungkay and Santon. Para sa mga bagong naminaw, sabi ninyo, base na kasi natin mo kining maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Matulog tud mong alas 9 pero kadlaw na uban makatulog tungod kay mitukar ang insomnia. Uban, amot insomnia ba ang problema? Na siguro laing problema sa ilang kaugalingon nga hindi mang yun makatulog. Takilid sa pikas, sa wala, mukulob, muhayang, datugan ng naungugunlan para lang makalimot pero di yun makatulog. Ato na nga sulbaron nga problema mga higala, no? Kanang maglisod tas pagtulog sa panahon sa kagabion. Dili na mayo sa ato ang mga higala. Dili na mayo sa usaka tao nga kulang tagtulog. Magkaluya ta, hantod magkababa atong immune system. Lain na po nga sakit ang mutakboy sa ato ang maglisod patagkatulog. Lain pa nga sakit na po nga mo sulod sa ato ang kauglingon, simba ko lang. Hantod nga maglubog itas baning.

Huwag mailim nun nga makahubog. Matingala ka nga nung nag-daot imong tinaing. Ayaw paabutan nga musangko kinisa simba ko lang no sa colon cancer mahigala. Kay atong hugaw no, natin mga hugaw nga gawas nga nagbawas tanapag itay hugaw nga itom na nga tuwa sa atong tinae. Mautoy usay yun nga makadaot sa atong tinae. Muna kinanglan atong hinluan atong tinae mahigala. Tuhod kaya doon ay gitawa nga cleansing effect ng Capricorn Gold with Balongga and Santon, pinagis pagbawas o pinagis pag-ihi. Hindi lang siya basta-basta nga kape nga makapawalas na katungnaw sa imong lawas o maghilab imong tiyan. Nakapanambal pagyug ka may gala. Umutisting mo niya na itong Capricorn Gold with Balongga and Santon at tumos parmasya o butika o gayon. Ikumplito ang pagsulti sa taga-parmasya. Ingon yun ninyo nga Capricorn Gold with Balongga and Santon. Para paghatag sa tindera, makita niyo ang pouch na may pagka-black, may pagka-gold, yellow. Yan ay picture sa baso, malunggay, mangustin. Mo na siya. Yan ay tataka 200 grams kanandagko. Kanandagko na itong Capricorn Gold with Balongga and Santon. Mo na siya kaning 200 grams, dagko na siya kay sa una 180 na karon ipatasan sa taga Capricorn ang atong supplier og 200. Makasave na ka mahigala kay kada timplay ni mo tunga lang sa kutsara, nagkatidan lang sa 4 pesos o 5 pesos ba pinakataas kada adlaw. Kung kaisa ra ka mga pidi 4 pesos o 5 pesos ang imong gasto, pero kung okay lang sa imo ha, tag-isa gid ka kutsara kada timplay ni mo, walay problema, wala na siya overdose ang kan atong Capricorn food. Dili po na ang maugiingon sa doktor nga, di ba mo ingon ang mga doktor, o asa ka manambal, mapacheck up ka, mo ingon nga bawal sa kamang api. Dili na siya mao nga kapi na to, nga gibawalan sa doktor. Kay ka na itong Capricorn, paminaw ha, rich in fiber na, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic. Pure organic na may ganal itong Capricorn Gold with Balongga and Santon. Dili na maugiang ingon sa doktor nga, dili sa kamang api. Lahit itong kape ang gibawal sa doktor kay na yung mga chemicals. Kay ka na itong Capricorn Gold with Balongga and Santon, pure organic, wala gid siya yung chemical. O na siya mahigala, namang hinaot ko na sabta ninyo. Partis pagkatulog, kung mag-isod ka pagkatulog, makatabang siya. Partis pagbawas sa matag-adlaw, kinahanglan makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. May nalanggani na ikaisa sa isang adlaw, kaduha baka, pinaka-importante. Para hindi kayo dahil mag-problema sa itong tinay sa nga tungan to. Okay. Hangout ko mahigala inyo kung sabda, no? Muna siya kung kapi na manggaling Capricorn Gold with Balongga and Santon. Sa lain bahin o sab, dapat kita duha ka klase nga haplas nga importante para sa atong kaugalingon sa higayon nga matiyo na to ang kapuy-puy sa atong lawas o pamaol. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ni siya ka klase ng usa, orange ang taklob, ang isa po green ang taklob. Direta sa green ang taklob, nindot ni sa mga bata gihapon. Kaya wala kay siya halang, wala siya chemicals. Walay madaot nga panit. Bisan pag mga bata nga pigpila kabulan, pwede haplasan ni ini. Sa panuhot, pamaol, labi na sa mga buntis, maglikay gid mo sa panuhot mga buntis ha. Makatabang nga tong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Nga, protektado ta sa lamok. Dili makaduo lang lamok sa atong lawas. Dili makatugpa, bisan pa man sa mga bata, teenager o mga hamtong. Tungod kung makapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil, automatic protektado ta nga dili ta matugdungan og lamok dingge. Ta magkumpiyansa sa palibot sa atong mga panimalay. Kay baso at nakabalo. Kay mga lamok na nagsawis-sawis palibot. Mga nagtawag na lamok dingge. Kada mga bata mo na before matulog ang mga bata inyo sa inyong plasan, bisan pa man kita ng mga hamtong. Kanang green ang taklob. Pwede po siya sa mga katul-katul. Labi na kini mga bun-e, pangagod. Pwede siya sa mga naibalakubak sa ulo, mga kaspa, kuto, no? Haplasin lang buhok sa bata, mga inahan ha? Nga, pag malukot na po siya sa usa ka oras ng silupin. Pag human sa usa ka oras, tanggal ha? Tanggal po ang mga kuto o gusa o kuyaman. Tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sino nagkaon? Pasensya kayo ha. Dahil sa panghigala, kinipong na ang mga problema sa bukol. Pwede rabutan ang lugapas ang bukol nga na'y Orion. Simba ko masamad ka, diligin na maduulan o langaw ng imong samad. Dali po siya maayo, dali man mo tangon yung duho basang butangan ni Orion. Kasi ay tungod sa guava, leaf, extract o napod siya itawag na himag.
Ubay-ubay usab nga sagol sa atong orayon herbal elemental kining green ang taklog, citronella, guava,

kakawati, himag, luya, mga pure herbal yun na sa atong green ang takyo. Sa mga doon ni Almoranas, taplakila ng lubot ni mo sa Gapas nga na ay Orion Herbal Liniment Oil. Basta sa external lang apart mahigala sa atong lawas, makatabang atong Orion kung napeg problema. Mga katul-katul sa panit. Gusto ka nga dili ka maduulan o mga tagnok, laminam tuwa kasi mong uma, tuwa kasi trabaho nga dagang yung tagnok. Haplasin emong mga batiis nga wala maputos emong gisuot nga sapot. Di na maduul ng mga tagnok, mga tilas. Tungod sa Orion Herbal Liniment Oil. Kung ang green pwede i-massage, i-massage nga po ang orange, pero nakalahi sa ilaki na mag-i mga tao nga mahilig sa mintol o bugnaw nga haplas. O na atong orange ang taklaw. Not gumahinga lang ang inyo pong nasabta, no? Mahilig sa mintol o bugnaw, katong orange nga Orion. Kung katong daghan po siya kagamitan, itong green ang taklaw. Pero mas maayo nga nasa inyo ang duha klase nga Orion nga haplas. Okay. Kato lang una mahigala akong gina-share sa inyo ha. Unya, napakoy i-share kabahin sa itong mga product na makatabang sa tuwa, gikan sa mga bata, mga hamto, mga teenager, hantod sa mga tigolang. Pero, standby lang una at sa sugda na sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Amelia. Amelia, ano yang imong kaagi?

0: inom nung babaka. Sukat sa ito panag-uyam. Hantod ka ron. Nabakay katubag sa koa kung pila na kita katuwing.
1: Kana na ba yung pangutana, Fernan?
0: Amelia. Dirigir pa kita sa high school. Hantod nga nakatapos na lang kita pag-eskwila sa college. Parehas na kita na yung mga kurso. Nagtrabaho na ka. Pero, imo nagikalimtan ang akong hangyo di kanima.
1: Wala akong makalimot, Fernan. Hibalo ko nga ang buto-sabot ni mo atong kaming yoon. Maluisap ko sa akong mga ginikanan. Bisan to, wala na sila magunahon na bubalos pa ko sa ilaha. Pero, dapat ako lang po ang mo sabot. Hibalo ko nga nagkinahanglan po sila sa akong tabang.
0: Buta sabot ni ma. Wala pa yun siya muna nga magminyo kita. But pasabot ni mo, gibali wala lang ni mo ang akong mga paghangi sa imo kani adto pa. Duha na katuig ang nakalabay nga gikan kita nakatapos sa ato mga kurso. Para nausab sa imong kaugalingon, para sa atong duha, pila na katuig atong relasyon. Tirjir High School pa kita, nagsaad ta nga dili kita maglagyo sa atong pag-eskwela, hantun nga makabuot na ato mga kurso. Karon nga nakatapos na ta, parehas na ta nga nakatrabaho, duha ka magunaw na para sa ato ang duha. Grabe ang mga saad na ito duha, di ba, Amelia? Wala akong makalimot, Fernan. Wala akong makalimot. Unya, ako nalang isig paluap sa imo, ha? Fernan, ay saan ka ron? Kalusa pa.
2: Hantun nga, makakita nagkaglalaki nga labaw pa sa ko, ha?
1: Wala mo kung magunaw na niya na, Fernan.
0: Kinahanglan ka rong si Manah. Makadesisyon na ka nga magminyo kita. Gusto nung kong pamilya. Mintras nga bata-bata pa kita. Ako, pila na akong edad. 28 na. Hapit parehas na kita akong edad.
1: Teka lang sa paman kita magminyo. Kinala na ato na pong mga kaugalingo mo itong unahon-naon. Ato na ta magminyo sa taas na itong mga edad.
0: Karong si Manaha ang magpaabot ko nga makadesisyon na ka. Kaandam ko nga matubang sa imong maginikanan o guban sab sa akong maginikanan. Kung di mo sugot imong maginikanan, basin ka na mo'y problema. Magtaban kita.
1: Magtaban?
0: Oo, basin na'y problema. Dili lang ka na. Ikaw, bubalo sa imong maginikanan. Naningkamot ka nga makatapos sa imong pagtuon. Basin dili ka na ang hinungdan nga kinahanglan sa kamutabang sa ilaha. Bupatila ko sa imong nahuman nga kurso. Kung sila mo sugod nga magminyo ka, magtaban ta.
1: Ayaw pagunaw na nilang taban-taban, Fernan. Dili na maayo. Imo lang ko itaban-taban. Oo, tinod imong na mong nauna nga. Dili sa gusto mo ako maginikanan nga maminyo ko. Yung saan nalang kung maminyo ta.
0: Tanawa ra. Usagi din ang hinungdan.
1: Natural lang na, Fernan. Pero ay kalimot, mahal na ka.
0: Asa dapit may mong pagmahal din sa koa? Asa dapit? Hantun nga, mawala ka sa koa, mahiagto ka sa lain.
1: Mahal na ka, pero di lang ako gusto magtaban-taban. Maluoy ko sa umaginikanan.
0: Sa ito pa, dili pa ka makadesisyon.
1: Pasensya kay Fernan. Dili pa ko makadesisyon niya na nga karong si Manaha. Nga maingon ako nga magbinyo kita.

Uy, Day, maramang kang nagproblema. Oh, meron rin, nanay ka diha. Dako siya mong likod, oy, ako rin gipanidaan. Proglaom kay kagunaw na ba? Oo, kamay na mo ni Fernan. Unsa di problema? Bernadette, gusto na siya magigminyo sa ako kasi siyang paluap. Bitaw, dapat magminyo na kaoy. Sakto-sakto naman na inyong mga edad ba? Maloy lang ko sa akong mga ginikanan, Bernadette. Pastila ni mo, Amelia. Imo na pong kauglingon mo yun o na ah. Kanong saman ni ka magminyo? Kaswerte na lang ni mo kay Fernan. Murag na pangkana niya nga. Gusto sa akong mga ginikanan nga dili sa akong magminyo. Unya, on sa maingon ni Fernan. Magtaban na daw, mi. Magtaban? Oo, Bernadette. Pastinan. Ay, pulang taban-taban. Uy, mawag ka ng dili ko gusto. Karong si Manahakin ang lalo, makadesisyon ako nga. Maka-schedule mi sa mong kaminyoon. Para sabsa ako, De Amelia. Dapat magbinyo na mong doha. Kitugay-tugay na kayo mo. Hantun nga, nakatapos na mo sa inyong mga kurso. Nga, gusto na naging niya, pero disa ko. Maluoy ko na ni Mama at Papa. Amo na hinungdan, Gyod. Nga dili ka magminyo. O, oh, Bernadette? Ay, wala ikaw, dili ko makabuot niya nga. Wala ka, Bernadette. Mura na iubos to si Fernan, tingbot sa iyahan. Pero mahal na ko si Fernan. Ay, anak, ikaw magpunta mo, ako'y labot niya na. Lipsot mo, mag-advise ko, mayingon sa'yo mga pagninyo na mo. Pasag din na mo mag-inikanan. Lain po kayo. Oh, God, never na din. Ah, sige, Amelia. Dinas ako sa kong trabaho, ha. Oh, sige, let's go.

anak si Fernand? Wala mo kabantay siya nga nag-ari na sa balay? Anak, Amelia? Ma? O sige, hangaw ni mo di as bintana. Si Fernand ba? Wala na makaari man, oh. Ay, oo, oh, ano kabantay? Mga pila na kaadlaw. Kay nga, no, nabay problema ninyong duha. Oo, ma. O saan inyong problema? Gusto na ni Fernand nga mag-menyo kami. Basin mo, hinungdan, ma. Ngano wala na si Makari. Basin niya, ubos siya. Basin mo, anhira ka to. Nagpahungaw ra to siya yung gibati. Sige lang, ma. Basin po, ma.

Amelia. Oh, uy, Bernadet. Wala ba kayo balan may tungod ni Fernan? Wala lagi, wala may magkita ni Fernan, wala makado sa balay. Ay, nahibalan ako nga milarga, pero wala may kahibalo kung asa milarga. Wala na siya diri sa atong lugar. Milarga? Oh, Amelia. Siguro usat to siya nga wala ka mo yun, wala ka magdesisyon. Kamahin sa inyong kaminyoon. Oh, grabe sabi ah. Tungod kay wala ko mo yun, wala ko makadesisyon. Sa'yo na lang siya mo talikod sa huwa nga dili magpahibalo. Basin og nawada na siya paglaom nga magpadayon pa anyong plano nga magminyo. Tungod kayo pa ako makadesisyon, kalit na lang siya kung biyakan ako. Wala ba niya unaw na akong siya kung matiyon kung wala siya magpahibalo nga milarga na siya. Na, sao man na to kung mo yung gusto. Ay, tama na nagkilak-kilak, oy. Makita ka raglain. Dili po basta-basta, Bernadette. Ya. Yeah. Ingana na lang pila katuwig ang mong relasyon. Di lang kita makapaabot. Hinam na ka ito sa si Fernan nga mag-uban na yung kamo sa usa ka bubong para makabaton mo buo nga pamilya. O si mao na to yung gusto. Sige lang, kung di nagid siya, bakit ang paglalaki, oy? Walay nang uyab sa si mga lalaki. Kaya nga, no, nakahibalo nga nakahiuyab nga si Fernan. Pero kung mahibalan sa mga lalaki nga, bakante na ka, ay, mag-ilog na. Si Fernan akong gikog pa, Bernadette. Siya rang lalaking akong gusto, ikaw ba nandun sa anton? O niya kayo nagbalibad-balibad bang ka? Wala pa ka makadesisyon kung kano sa mo magminyo. Moto, may kagyo ang tao na wala nagpaglaom.

Bernadette, teka man dire, nidool ka man dire. Ay, naku isulti sa imo, naku ichika sa imo, ha? Oh, saan sa ka na? Kaila ka ni Ernie? Ernie, katong driver og bus? Oo. Nakainom-dom ba ka sa iya, ha? Nga, uyab na mo ni Fernan. Pero, nakagusto po siya sa imo, ha? Pero sa dihang, nahibalaan niya nga ka muna din ni Fernan, wala siya pong padayon. Kaya dili mo siya gusto nga na masakitan, magsamok-samok siya sa doon na yung mga kikarelasyon. Karon nga, ako'y nun siyang isultihan, nga bakanti na ang crush ni mo, gignan ako siya. Ingon siya, kinsa nga crush? Wala lang ikaw, si Amelia. Dali pa yung tunto. Nangumusta sa imo ha, pasimula agdaw sa inyo ang balay. Bernadette, imo kong iyong itong itinto kay Erne? Ay, para malingaw ka kay Murag, kanunin lang ka naghinoptok. Grabe siya, oh. Pasin mo ang turo to sa inyo ha.

0: Anak, Amelia, tuanes papa ni mo dito sa lamesa, mga ona kita. Ama, ayo. Kinsa man karon? Okay ba luma? Murag lalaki manon nga tingog. Mayong gabi eh. Ah, galila, ato na ito sa lamesa ka. Kaya niyon ako. Tanawin ako kung kinsa ka na. Ah, sige ma. Unsay ato ah? Mayong gabi eh. Dam, si Ernie ko dam. Ernie? Unsay tuyo ni mo, Ernie?
1: Naa si Amelia, dam.
0: Ani aman, dali, sulod dire. Ani hapon ni noon kita. Kay padulong may mani hapon.
1: Nakadisturbo
0: ko dam. Walay problema, dali dire, sulod. Si Amelia, magkikuyo ni mo.
1: Oo, dam. Kung ako makadisturbo.
0: Dali, sulod.

0: May gabi sa inyo, Long.
1: O may gabi, Isan.
0: Amelia, may gabi.
2: Unsa ito yun, Ima? Sa bagay kisultihan sa ko ni Bernadette, masin makalaag daw kadris balay.
0: Oo. Pasensya kayo, nakadisturbo ko sa inyong panihapon.
1: Adali nun, dari. Lingkod. Manihapon na kalain kayo dito ka sa sala magpaabot hamdang nagtinagaktik ng plato sa among pagpangaon. Sige na, Lingkod.
2: Sige na, Lingkod na, Ernie.
0: Salamat kayo, Nung.
1: Sige na.
0: O, de plato.
2: Manghaon na lang kita. Sabay na lang ka sa pagpanihapon na mo, Ernie.
0: Salamat kayo, Dam.
2: Sige na, dahil pagkaon na.
0: Amelia, salamat kayo. Sige.

0: Nakalaag ka man.
1: Aniya, gusto lang ang pakakita sa imo, ha? Abi ni Mamilya, nalipay ko. Nasa diyang nasultihan ko ni Bernadette. Nga wala na daw kamo nagkita o nagkomunikasyon ninyo ni Fernan. Sa tinood lang, Bernadette.
0: Ay, balon ako nga na kay gusto sa kusawna.
1: Oo, tinood ka na. Pero di lang ko gusto nga magsamok-samok sa adunay kikarelasyon. Pero karon nga naibalo ko. Nga, wala na si Fernan magpakita sa imo, ha? Basin panahon na ako nga, ipadayon ako akong pangandoy nga, manggo na ako imong gugma. Matod pa ni Bernadette. Nga, kanunay daw ka maghinuktok. Kanunay daw ka mag-inusara nga, mura kag taas kikik pang lang tao. Amelia, ani ako para ibalik na ko ang kalipay sa imong kasing-kasing nga naputol kinisukad sa pagpalayo ni Fernandia kanimo.
0: Ernie, dili na ako gusto niya ng mga inganap pa na ikarelasyon. Kaya ako na pa ko'y pangandoy sa akong kaugilingon.
1: Okay lang sa ko, ha? Wala'y problema. Balag ka nung sa kita, magminyo kung dawaton ko ni Ima. Ikaw rin akong agdan. Kung wala makapaabot si Fernan sa imong desisyon, mamusugot ka na nga magminyo ka, ma. Ako magpaabot ko. Ikaw akong pasibot-on kung kanusa ka. Makikuban ka na ako. Amelia, andam ako. Asa tangan na ngayon kang magminyo na kita. Ang importante nga, magpadayon na itong relasyon na kitang duha na nagkahinigong maay.
0: Sige. Dawatan na ka.
1: Tinood ka, Amelia?
0: Oo, Ernie. Basta, ang ako lang, ayoko gimo itsasama sa gihimo ni Fernandez ako, ah. Nga gusto niya nga, matuman niyang gusto, dili siya makapaabot, hanto di akong gitalikdan, nga wala siya malanghit sa ako, ah. Sakit para sa ako, ah, kay mahal na ko siya.
1: Ay, kabalakan, dili na ko na buhatan. Ang importante kita ng duha, ha?
0: Salamat, Ernie.
1: Salamat sa kaayos sa imong pagdawat diri kada ako. I love you.
0: I love you.
1: Kalipay kayo na ako karon. Sa imong pagdawat diri sa koan. Balon ako ang kalipay nga samtang mupauli na ako sa moan. Salamat kaya.

0: Amelia.
1: Oh, Irne. Nawali ka ka.
0: Nagpaabot to, Ral. Malipay na ko nga makita at nakakadadlaw.
1: Ikaw, bisan kapoy kasi mong trabaho. Ani yun, lagi ko ni mo sa akong itrabahoan.
0: Masag nilanggog ko. Mawala akong kakapoy basta makita at nakal. Ikaw ang vitamins na ako.
1: Ras?
0: Tod, tuwa dito sa akong motor ang kong irigalo sa imo, ha?
1: Regalo? May igna'y birthday na ako. Magregalo ka.
0: Bisan walay okasyon, kasi kung ay birthday ni mo, hatagya pong kong regalo sa imo, ha? Basta gusto lang na ako.
1: Ah, sige, tana.
0: Ah, tara.
1: O, saan ang gayon ni mga regalo?
0: Hindi ra. Oo. Oh.
1: Kagamay, ani?
0: Gamay na, pero puno na sa gugma.
1: Sabagay, okay lang.
0: Nakita mo guna akong wala ka, ani.
1: Unsa man ito, ni?
0: Alahas na. Tanawa, kwintas. Okay, abli, ha? Oo. Oh.
1: Hala. Kamahal, ani?
0: Gitiguman ko nagmayo, nanaw ko itinigo mga kwarta daan. Ako na lang ginapunan.
1: Murag mahal ki kay ni ba?
0: 26,000 na.
1: Pastilan. Naro na kasto magingana ka dako. Imo na lang ka ng kihipusan.
0: Mas puno ko sa inspirasyon. Nga doon ako iregalo nga gihatag na ko sa imo nga naasim mong lawas. Sama nining kwintas nga makita na ko sa imong liog. Dili kay uyab lang kita niya tapos walay makita nga bunga.
1: O say bunga?
0: Bunga ko. Lay po itong bunga sa pag-inigugma ay makabatulog anak. Kini bunga ni sa akong gugma na sa imo, ha. Ang kwintas nga makita na ko sa imong liog. Sa gayon nga magkita kita, mag-ubantan.
1: Salamat kayo, ani.
0: I love you.
1: Love you too.
0: Di ako itaod, eh.
1: Kamapuhoy kay ka, Ernie, ha? Magtaod to sa kwintas, pero nalahalok.
0: Ang anan lang yun akong kalipay. Makakawatan tagaghalok. Pero silang, dili pa ka mabuntis, ana. Pwede na ni mo ilamusan.
1: Tana, ihatod na ko.
0: Mangaon sa ta, ha? Una ka na ko ihatod sa inyo, ha?
1: Ah, sige, sige.
0: Okay ba sa'yo mga pagkaon?
1: Okay, kaayo. Nga hindi man. Ikaw ay palabi gasto. Basta napakay mga pangandoy sa'yo mong kaugalingon.
0: Ikaw kong pangandoy, wala nilain. Muna ang pinganta ka. Kung sa'yo ako makaya nga paliton para da kanimo nga makita na ako, akong himoon. Nga ako ikahatag da kanimo. Ala, mamuli na ta. Ihatod na ka.
1: Ah, sige ta na.

0: Ernie, di ba yaton ako ni mo?
1: Paminog Maya, bahalag di pa kita makasal. Bahalag ka nos pa ako magpaabot. Ang importante nga, may bala na kung asa tama na imong gugma diri sa ko. Mangyo lang ko sa imo.
0: Eh, nene, balon ako sa imong tuyo ni mo diri sa ko.
1: Ipakita imong gugma diri ka na ako.
0: Eh, nene, wala pa kita makasal.
1: Maniguro ko. Basin ma, langkat pa kasalain.
0: Wa pa kisaling diri sa ko,
1: Isalig man, pero wala kay balos panahon. Manamaniguro ko sa pag-angkon niya kanima.
0: Ay, nito naman itong pakasal sa ata. Una na to'y moon.
1: Sige na, tala. Sige na.
0: Basti lang ni mo, Mga ba ni kapalit sa imong kwenta sa kayong ihatag dress ako,
1: Dili ka na kapalit. Mga gini ang gusto na ako, may tabaw.
0: Wala ka mas panahon nga malangkat pa ka sa ko, Hindi na ka na may tabo kay mahal ta ka.
1: Ipakitay mo pagmahal nga tinudanay diri ka na ako. May tungod sa pagkikuban sa ako bisa lang duha ka oras. Tala.
0: Ernie.
1: Pasagin lang ko. Ako rin bahala.
0: Ernie.

0: lalaki mong tawanan ko.
1: Magpaabot na lang ko nga makadesisyon ka nga magminyo na kitaan. Ha?
0: Listen, pag di na ako magdesisyon nga, naangkon ako ni mo, nakuha na ako ni mo. Para makaplano na ka nga magminyo na kitaan. Kaya kung di ta kahilabtan, nakita na ko nga wala yun sa'yo mo noon ang magminyo kitang duhat. Pero at bisan pag naangkon na ni mo akong pagkababae, wala pa ko'y plano.
1: Magpaabot ko. Magpaabot ko.
0: Sige na naman ulit na kita, gabiin na kayo.
1: Magpakita ko sa iyo mong mamang papa na makayong silang nanuroy sa kita kadali ng haon sa gawas.
0: Pero ay pagsultingan, nanulol kita sa osaka hotel, ha?
1: Ikadjok, dili ka na may tabok.

lain sa kong gibati. Murag kasukaon ko. Bernadette? Oh. Uy, para magkag nag-lospan. Ay, murag ikabuhi ko, Bernadette. Asa ka nalagay magkuha kong inin tubig, ha? Di alang ka. Oh, salamat kay Bernadette. Kadilang. Kumusta mong kibati? Kasukaon ko nga, Saron. Time pa. Murag sa akong paniid, ingana daw ang babae nga kung magsabak. Ha? Oo, murag ingana. Pagpa-check up. Kinuo ko. Nabay nahitabo na ninyo ni Ernie. Over the dead. Patay kang bata ka. Buntis yun siguro ka. O tanaw ginako sa mga nga itsura. Buntis yun ka. Mao ba? Oo, oy. Bisa naman pa kumuagin niya na, pero mahibala yung ginawa ka. Buntis ka. Kinuo ko.

0: kinailan akong tawagan si Erninga Buntis ko. Tawagan ako siya. Inuho ko na buntis, panday ko.
1: Hello?
0: Ern, asa ka karon?
1: Buwan na ko. Kay, sundo unta ka.
0: Ah, ari na lang dire. Magpaabot ko sa imo, ha?
1: Oh, sige, padung na ko. Sige, sige. Mula ta lang ko, ha?
0: Oh, sige, Ern, magpaabot ko.

0: si problema merupakan lu spaj. Paminog maayo. Buntis ko. Oh. Unsa? Buntis ka? Oh, eh. Kamaayo ka. So, unsa plano nimo? Musulti na ko lang ni Papag Mama nga magminyo na ako. Di ka nimo.
1: Monigingo na ako. Kung di na ko himuon, nga ang kunon ta ka.
0: Walay mahita mo nga kami niyoon.
1: Kay mga tubag ni mo, unahon sa nimo ang kaugalingon ni mo.
0: Karon, makadesisyon na yun ka. Tara, di katawa ka. Nahimot lang ko. Igwa ta kay Lampi. Wala to himo ang dili pa nato dapat himo kay gusto nimo magpakasal sa tao una na to himo ang tanan karon dihimo na ko naning kamot ko nga manggon ta ka tanawa mo desisyon na ka nga magbinyo na kita.

0: buntis ka? Oo, ma. Nahala. Dili pwede nga, ingana ka na lang.
1: Kinanglan, magminyo na ka mo. Magpakasal na ka mo ni Irne.
0: Oo, pa. Masap na yung gusto, pa. Magminyo na kami. Mode yung gihimo na sa imo, ha? Kung mabuntis ka, makadesisyon ka na. Mawagit siguro, ma. Lalaing na siya nga mag-schedule na ka mo sa inyong kaminyo. Okay.

ula man sir ni musundo sa ko ah. Baya-baya karong hapon na wala gid siya musundo. Nga una man siya makagawa sa ko ah. Tawagan ako. Kung asa siya karon. Oh. Oh. Giupa. Giupa ang akong tawag ni Ernie. Usban ako. Tawagan ako, tra. Sabi tawanan ni... Basi nag-drive ni... Pero himalo ko bisa mag-drive siya. Mahunong gina siya pa sa manawag ko. Oh. Giupa na po siya.

Bernadette, wala ba ka pakabantay ni Ernie? Sige lang, sige lang. Akong tawagan to iyang kauban sa trabaho. Mutulong na kadlaw nga wala siya mag-anian. Mauba. Sige lang, tawagan ako kanila ha. Hulat lang. Tawagan ako.

0: Oh, kumusta Bernadette?
1: Patay.
0: Kung si Patay?
1: Kasalbahis nga tao. Human ka na buntis, wala na siya ang gitrabahoan, wala na diri sa atong lugar.
0: Kung si wala na sa atong lugar, wala na siya ang trabaho.
1: 2 days na daw nga wala mo tunga sa ilang trabaho. Eh, ngun pa sa manager nila, nag-resign na daw sa trabaho.
0: Asa daw?
1: Walay nasayad kung asa pa ingon si Ernie.
0: Kunyang ako.
1: Mao na'y pangutana nga di ko katubag.
0: Ginoo, asa man siya pa ingon? Imbis nga plano na may nga magminyo. Nagkarunuan na siya magpakita.
1: Nah, sige lang, ako pang susihon ni kayo. Susihon gina ako ni maayo, ha?

pamilya. Di naman makuntag. Sigun sa anong tawag, di naging siya out ka, Berits na. Wala na. Wala na pag-asa. Kasi wala na pag-asa. Misibat na ang tonto. Kinuha. Pabutan-butan na itong tawhana na to. May pagkasalbahis dahil dili pa rin andam nga makigminyo kanimo. Patik-atik ra. Ingon pa si Yudi nga kauban niya sa trabaho. Nga nung nagpatunto daw kang Ernie nga chicks boy daw to naghintay itong uyab. Siguro nagkanat ang anak ato. Unsa? Tungod kay driver ni Mona. Kino ko. Pastilan. Kabuutan ba sa atubang tong tawhana mangtas mandiay.

0: kusag din, anak. Wala na kita'y mahimulisod pong ato. Tawagan na to itong tawahan na to. O bisan asa ng mga istasyon sa radyo. Kung dili na siya bisan pag makabati siya, dili na tumutunga. Maldito ug salbayas nitong tawahan na to. Igor, niyagiang ko ng imong pagkababae. Karon nga nabuntis ka. Patik-atik pa nga magpaabot sa imong desisyon kung gano'n sa ka, makadesisyon nga magminyo na ka mo. Karon nga, gusto na ka makigminyo sa ka, nabuntis ka na to ah. Nawala na. Ayaw pagpahilakila ka na. Ayaw pagpikto sa imong problema. Kay madaot ka ng bata nga na sa imong tiyan.
1: Pasag din na to, anak. Magkagaba, ragyan punta siya.

0: walo na kabula na imong tiyan. Dapat anak mo undang na kasi mong trabaho. Makaya pa man ma? Kaloy sa bata. Nga matawag ka na nga walay amahan.
1: Sige lang. Nakita nga mga apuhan. Alalaya na to ang inahan. Pasagdi nga walay amahan. So taman. Isibat na.
0: Kalimte na ganito. Tawahan na. Igo na kagiitihan. Sus!
1: Dapat anak mo, stop na kasi mong trabaho. Para maka-relax ka.
2: Ayo, Amelia?
1: Kinsa ka ron?
0: Parang pamilyar ko sa tingog. Pa? Ma? Kadali lang tanaw na.
3: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
4: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping taganunay sa atong ginainom nga kape. Ako gyung nasulayan kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod gyud. Mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon, unya ang resulta, pagbawas nato matag adlaw mubalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog baga pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawhag na ko ang uban. Sulay usab ninyo labi na sa may edad na.
3: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala no, hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako dai nga si Jared.
5: Uh-huh.
6: Nang kuan mo kadua ko basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton.
5: Mm-hmm.
6: Natawaan gina ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli.
5: Mm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala yung problema.
5: Oh.
6: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
3: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganalo na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
3: Karon napod gyapon tayo Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya, Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mobalik ang ganas pagkaon. Kung gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mauna na gitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mauna ang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. no? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay. Makalambo po ang Migacarsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan, mga igala? Bilisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Musampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacarsof Gel capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacarsof Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacarsof Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Migacarsof Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacarsof Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Migacarsof Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacarsof Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Migacarsof Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayo kalimti, kung naaka niya ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: ha? Kadari lang tanawon ako. Amelia! Si Fernan! Si Fernan?
1: Oh, nakauli na siya? Pas nila. Karon makita ka niya nga buntis ka.
0: Oo.
1: Sige lang.
0: Fernan, dali. Sulod.
1: Salamat nang.
0: Pamaulo ko pa.
1: Di alang kalingkod.

0: Nasukan ni Antos akong paglakaw hantod karon. Ikaw pagyapon akong higugma.
1: Niya, buntis na ko sa laing lalaki. Makakita pagkaglain, Fernan. Daghan ba diri sa tua o baka dito sa Cebu?
0: Tinood ka. Daghan. Pero dili na ako masugo. Akong kasing-kasing unahona nga mangitaglain. Kaya sukan ni Anto hantod karon. Ikaw pagyapon ang ipanghandoy na ini.
1: Nakita nung Fernanda ko nung tiyan walo na siya kabulan.
0: Dili na problema sa ko ha. Kung nabalaka mo, may bata.

0: sa mga tigulang pwede kayo niya na. Labi na sab sa atong B40 ang high dose ng B vitamins, pero pwede ko mupalit mo sa parmasya ina lang nga B40 capsule. Kung nakasinati mo tusok-tusok sa tiil, nagbinhod ng mga kamot o tiil, B40 na ka na. Nakita usap sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Megacar Soft Gel Capsule may higala dagang problema sa lawas nga iyang sulbaron. Pwede siya ay protection, no? Ang atong Megacar Soft Gel Capsule. O kung na nakaigibati naman ang mga high blood, diabetes o ban pa sa mga senior citizens, pwede mo niya na, nindot kayo na para sa inyo. Batan-on o sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea kung maabot ang ilang binulan nga perting sakita. Dysmenorrhea, mag-Megacar Soft Gel Capsule mo niya na. O sa atong Fervite Capsule, kung nibati kang na kayo nabantayan mo, nagluspad ka, niya maglipong-lipong, niya dry kayo mong lawas, ay niya pasagni. Natay Fervite Capsule may gala ang vitamins na makahatag o normal na circular sa imong dugo. Wala sa ilasa nga tayak ng imong imino o imong itake o dili maghapdo sa imong piha. Ano itong Fervite Capsule para sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. Ayaw, pagsugot, kinahanglan, kondisyon ta sa matag-adlo. Kaya mo na itong kapital sa itong mga pagpaningkamot. Fervite Capsule may gala. Daghan og daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Ini si Kuya Earn ang inyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: ako nagpa-check up. Kay murag inana, murag naagi chay hangin nga ni siyok hantod to nga musakit kay siya kay sa ilalom dok murag nakuan bitaw ni vacuum.
1: Mm-mm.
0: Ingon anto dok ba?
1: Usually may nana na siya nga panghitabo kung moadto kag altitude, no kanang meaning taas siya, nga, dok, nga area ba? Moadto kag bukid. Kasagaran mo siyok, di ba? Or mo larga ka sakay kag airplane, masiyok inana.
0: Katut kay dili man dok. Naatoy time na sakay ko sa motor cab tapos banha jud kaayo ang motor. Moadag way tungod murag na bungol jud ko dok. Tapos mura to niya.
1: Pwede na trauma siya agis sa sound, no? Nga loud sound.
0: Unyahan tud matulog gudok no di nagdinig ko kaagwan ta demo sakit nagud siya sa ilalom as in nga ni vacuum nagud siya unya mo to gibuhat sa akong papa nga nag-usap siya og ganang binisaya na lang gud tudok no nag-usap siya og kana ang luya tapos nagkuha siya og kabantay kanang sa papaya nga murag straw dayon murag yang anam og huyop sa akong dalungan tong murag mabugas akong dalungan dok ang kana bitong kuan sa luya ina to murag gibuhat sa akong papa nga ambot ato na anam na kuan biya po siya dok.
1: Natimingan
0: lang
1: siguro,
0: to, natimingan, no?
1: Decrease tara siguro hinahinay niya ang, syempre, kaya wala naman ka na-expose og loud sound. So, nahinahinay, nagka-heal siya. Healing on its own. Pero siguro, kung naato'y tambalgiin, no, mas sayon to siya na ayo.
0: Insakto, judok. Nga, kanya laging magunaw na lakag ka ng mga binisaya lang, gipanuhot, kay hangin, kay nisiyok, ina na bitaw, dok. So, wa na ganoon pa ako na og pa-check up. Manangkaroon si ma'am, insakto ka ayo nga, nakapadala siya siya ang problema, dok. Ma-advise san siya, nga muadugid siya sa ENT, dok, no? Then, ma'am Josie, no, katonggingo ni doktora, nga may inom ng kaog ko ng B40. Posible, ako mismo, dok, kulang ka ko atog B-complex. Oo, so, ayaw kalimti nga, mo inom ka og B40 sa gingon ni doktora nga, mas mahimo, imo na siyang i-maintain og inom. No, dok, no, basin mas makataba nga, di na gani siya makapacheck up dagway tagad. Basin mamaayon, no?
1: For the meantime, syempre, importante kayo nga magpacheck siya.
0: Aha.
1: Kayon sa palang niya na nga serious, muta ko ingon nga, pwede gin siya magka-brain infection kung niya ang ear infection dili matreated.
0: Okay, so thank you kaayo, doktora, sa imo ang advice para kang Ma'am Josie. So, diri na po ta sa ato ang kuan, texter sender nga taga Claver, no? Sa numero nga 1634 ang last four digits sa 0936. Ingon siya din, he. Ah, ito mining suki. Sige, Doc, no? Itong mag-message din mo sa imo ang Doc Choi nga account. Si Sir Jervy Assis. Oh, ingon siya diri nga kuan man siya taga Claver, Surigao. Unsa ko na itambal sa dili makatulog og tarong sa gabi. Og sige pod ko nga mag-ihi-ihi unsa ang tambal dayon. Salamat na, salamat ko no kay naminaw ko no siya. Permida siyang naminaw karon sa atuha.
1: So thank you kayo Sir Jervy no sa imong question. Tode ma'am, atong i-shout out si Sir Cody. Kay naminaw siya nato and about to bahin sa ears ang ato ang gi-discuss at doon time. So hi sir no. Kanang laag po diri sa among apon.
0: Okay, shout out Sir Cody and shout out po ni Sir Jervy.
1: Yeah. So ang iyaang kuan is ganahan siya makatulog, no? So nagi tay vitamins nga gana pakaon, gana patulog kaning atong Nerviplex AE. So ang appetite stimulant niya component is napo chay pagana og sleep, no? So among suggest mo inom kana magabi human imo dinner. And then ang iyang problema is sige siya, ihi-ihi, no? So, daghan ang reason, pila po edad ka niya. No, so, usually good kung elderly na, ma'am, natin gitawag og bladder incontinence. So, meaning, ang ilang pantog, dili kay ka-control na, no? So, usahay mo rakag mag-ihi-ihi or ginagmay lang, makagawas na din ang ihi ni mo. Pero pwede po nga bason na siya UTI or base na siya mga kidney stones or base na siya diabetes, no? So isa na sa mga pwede na to i-rule out ng mga sakit. So mas maayo siguro nga mapa-check up siya, check niya yung sugar kung dili ba taas, yung ihi kung wala ba siya UTI, no? And then if ever na siya history nga magpula yung ihi, so base na po siya mga kidney stones. Pero ako na matikdan, kani pong kanang itawag na itong menopausal, kanang itawag na itong vaginal dryness, no, labi na sa mga babae, usahay mo ang feeling na itong more taga UTI nga masigitag ihi-ihi. Pero agi lang dahil na sa inana, no, part na siya sa menopausal stage ta, no, so... pwede ka mo aduo sa mga ubigay ni, basi na sila ihatag ng tambal, or usually, sa mo, inumig evening primrose.

0: na pay uban ana nga kana murag synthetic nga mga estrogens inana.
1: Okay.
0: So pwede siguro mapa-check up siya. But murag lucky man ni si sir.
1: Aha, lucky gift.
0: So ang pwede pod nato ma rule out siya is basin dako yung prostate. No, okay. If ever good dako yung prostate gamay ra nga gianan. So ang tendency is magsikag ihi-ihi. No? Mm. Maipit man gud imo mga ihi ba. So mapundo sige si mo ang pantog. So the best siguro magpa ultrasound po siya. Mm-hmm. Aside sa i-check ang iyang kidneys, check po ang prostate.
1: Okay. So Sir Jervin, no, hinaot nga namati ka karon, no? Aron nadungog di mo ang tambag ni doktora. Kato ang sa imo ang dili makatulog, mo to no, di ayaw kalimti pag inom ang Nerviplex AE. Diba dok? Ang Nerviplex AE, tapos kaning iyang pag-ihi-ihi, mo pa-check up gid siya. No? Or basin makatabang po doon mo inom kag kape, Sir Jervin, no, atong coffee corn. Kay basin og makaihi magyuta ana, pero basin ba kung mag-inom ka ana labi na anang gabi eh, basin ang imo ang ihi mas madaghan man siya, no, kay iya ikuan man ka, i-cleanse man ka. So basin ana nga tay mga di na ka mag-ihi, kay basin maarya na tanan ba. I-try lang po na atong coffee corn, no. Oh, pero sa gingon ni doktora magpa check up jud.
0: Oo, magpa-examine sa sugar, magpa ultrasound kay basin na asay large prostate or basin na siya UTI, pwede po siya magpa-urinalysis.
1: Yeah, ako narabang kuan dok, no, kanang sa mga prostate cancer, no, mga rabagin na i-common dito kayo din sa ato ang kuan, mga kalalakihan dok, no?
0: Oh, labi na sa Asia, taas kayo ang ato ang kuan incidence of prostate cancer, no?
1: Ano ka na siya dok, no, sa atong pagkaon ka ha?
0: Dili man, it's more on kaliwat o sa ato ang lahi, atong race.
1: Ah, okay. Oh.
0: So ang Asian mangod prone tag mga enlarged prostate, and siguro ang uban ana sa mga enlarged prostate is kuan na mo shift into cancer basta dili siya matambalan ana. Uban ana mangod kanang pasagdan na nila ba.
1: Mm-hmm. Kana lagi dayon manang una atay mga batio, no, dili na to pasagdaan, pa-check up dayon para mas dali maagapan, no. Kay lisod na kaayo kung mas ma-worse pa kay mo lagi na ang mga sakit karon. Kay naa naman ta sa ato mga modern nga panahon, so modern na pud ang mga sakit nga mostly dayon cancer gyud dayon siya. Di ba dok, manang magbantay gyud ta aning tanan.
0: Oh, ganang stress.
1: Sa stress, no? Mm-hmm. Grabe ang stress top, no. Mag-iskot tag-stress. Masa kayo makapastress sa tawo, Dok?
0: Walay kwarta.
1: Number one, walay kwarta. Automatic na pag problema. May kwarta. Walay makaon. Maglisod, Dok, no? Lisod ka ayun dyan.
0: Okay.
1: Pero, survive good gihapon tatanan, no? Survive good gihapon na. Kay mulaban good ta, laban lang, no?
0: Mingkamot lang yun.
1: Aha. Dili mong good pod ang kay usa lang ang nag-antos, ana. Kita man pod tanan, no? Kanang manikay sikay para sa ato ang panglawas. Munang kung mahimo, mag-vitamins ta, kung unsa na mga mainom din ha, nga makahatag og ganang mga health benefit, di ba dok? Mm-hmm. Manikamot ta, inana, no? Manikaisikay, good para gid sa ato ang panglawas. So, din na po ta dok sa ato ang laing texture sender, dirita sa ato ang numero nga 8399-0912. Mm. Ingon siya dok, o, kanina tong sender dok, ingon siya nga. May hapon dok Choy, taga-tusiko, 70 ang edad. Nabakoy gibati sa akong tiil. Maoy maayo nga gi-offer daw sa iyang anak nga magchinelas og pangbalay kay ang strap ang unsa ni siya dok plastic man. So suot na ko daw, suot daw niya to. Pero nasira daw iyang tiil. Humanad to. So nangatol siya dayon, ang isa ra nga tiil ang nangatol, then nakalot niya, so grabe man kakatol. So ang nahitabo daw dok nangagaras or nangasamad. Nga gamay ra man daw to ni hubag man. No, unya, na ay nagburot sa iyang tikod dapit. Iya ko nang napacheck up sa doktor, gitagaan po daw siya antibiotic. So, iyang gitumar karon nga tambal, dok, nahurot na. So, wala man siya gihapon na wala ang hubag kuno sa iya ang tiil. Naunsa man ni dok, hangtod karon dok, wala jud kuno gihapon. Din gani, mura daw ni hupong iyang tiil na nisaka na daw sa iyang paa.
0: Oh. Mas mayod, mabalik siyang doktor, no? Kisa tong doktor yang giduulan or gusto siyang nain nga doktor nga iya ang second opinion, no? Kay sa akong nabasa sa yung gikuan, nagka-infected. So, ay sari pasabot adto. Siguro, grabe ang infection nga wala na kaya sa antibiotic nga gihatag sa iya, or usahay kanang naatay mga diabetes, dili kay na siya effective ang mga antibiotic na simple lang. So, ang uban ang gani, kinanglan siya i-admit kay dextrose ang ubang antibiotic, dahil kung naataas yung sugar, kinanglan po to siya i-control.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dili man maayo ang imo ang infection kung ang imong sugar is tag-as. So, kinanglan siguro nga magpa-check up ul siya.
1: Yeah, ang worst pagod ani Dok, no? Magpa-check up kini siya, kana pa siya sumpay, Dok. Nga, iyaa po ko ng dalunggan, no? Kasi sige daw, ngul-ngul. So, nag-ngul-ngul iyang dalunggan, nag-ngul-ngul pa niyang iyang tiil nga naghubag. O na siya, permanent na yun siya magmata-mata. Kaya iya ang bati is nagahubag, nagkatulpa, Jude. So, sige na siya kabilar.
0: Ang peligro mangunan
1: na... High blood pagod siya, Dok.
0: Na, kinanglan na siya magpa-admit to in short, no? Kay basing, kinanglan na i-check na kung wala na apektuhan iya ang kidney, kaya naiyong ka nga, nang hupong na siya. So, kanang gitawag na itong acute renal failure or usahay acute renal infections. So, usahay ka ng mga nuka-nuka lang, good na iuban ana nga mo appeal o ka-inflame ang imo ang kidney. So, mo na nga muhupong ka or kung diabetic ka or purang imo ang immune system, so gamay lang ang infection mo, mudako ginadayon. So basin lang, wala siya ka pa-check up, na siya kabalungan, na siya lain pang sakit aside anang iyang nasamad siya.
1: Na ni complicate na ginang gibati ani kay ano.
0: So i-message na diha ma'am, ina nga ato sa hospital kay magpa-admit na lang.
1: Pa-admit na lang gini siya, Dok. Mm-hmm. Sige, ato ni ang replyan, Dok, ha. Mm-hmm. Nga magpa-admit na lang gidi ay ka, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: O ni lisod kay naghang kaing problema nga gibati. Wala man naka-mention.
0: Dili man jud maayo gud nga inyo ang pasagda na lang ang inyong gibati nga medyo nilala na, no? So, ang uban ana is maglikay-likay ma-admit, then inig ma-admit, grabe na. Mm-hmm. So, ang tendency ana kung grabe ka na-admit, mas dako jud kang magasto. No, kay labi na usahay na yung mga tambal nga ihatag nga dili available sa hospital kay katong mga dagko na kaayo nga mga antibiotic nga isog nang kaayo, no, labi na kung level 1 level 2 lang na yung mga bang antibiotic nga dili pwede nila mahatag diha, no, and then mas mulala magud na kung mapasagda ni mo good.
1: Unya tungon ako na ondok 17 na biya ni si nanay.
0: Oh, so, aside ana, hina na siya immune system.
1: Mm-hmm.
0: Dayon, basin lagi katoko ingon na siya diabetes.
1: So, kung sa may maayang mapainom na to, ano niya nga vitamins, Dok? Kaya aron makatulog siya tarong.
0: Nerviplex AE, mo ato ang ma-advise siya nga vitamins, no? Na ipagana kaon, pagana tulog. Pero dili ka na, ang importante karon nga ma-admit siya as soon as possible.
1: Mm-hmm. So, mo-auto no sa ato ang texture sender nga taga-Tusi. Oh, Tusi ba ni siya? So, ni pag-pronounce ng T-U-C-Y, Dok. No?
0: Mm.
1: Oo. So, ma'am, magpa-admit ni Giday ka, ingon ni Doktora.
0: Mm-mm.
1: Kay kaning imuan, na-complicate naman ito na ni imong gipang bati-bati.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, kahadlok na kaayo o unsa pa'y mahitabo. Kay labi na nga, nag-edad na pod ganay. O ginaot nga, imo ni nadungog no ang tambag ni Doktora karon para sa imo, ah?
0: Mm-mm.
1: Oo. Dayon, Dok, kana ang kung ano mong putaan ni Dok, ha, abot naman puta sa atong oras sa Edok, no? Nga,
0: yes. Kwan,
1: daghan patagbasahon nun nga mga problema din sa panglawas, pero ato na po niyong maiskutan sa sunod na po nga episode. No? So, magkuhan na po ta, Dok. Hanto sa sunod na po nga higayon, no? Sa makanunayon, ang kini si Buttercup, nga always magpahinomdom kaninyo sa ngalan ni Kuya Franz, nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, o kini si Dok Choy nagingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio.
4: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Sa sige na itong paningkamot sa tuwang kaugmaon, kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Emily. Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga palatian na ayaw. Ubag mani, asaiti. Nakaling kamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station. All the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ihatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang. Kuhaan ka ng baluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, nanagyan ko at law. 3 times, kihapon. Pamahapan yun to pa nihapon. Kayo ba'y sudan? Katumang kape ako yung sadaan, no, di ba? Barato, 50-50 pa. Lahira sa uban, no.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Magkapalit o prepaid load. Magkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Lisod mong ganito uhan ang on the way kanapakahang I will stay. Why? Hala no?
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig pag o kini spray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, may akong imintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya na po akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors.

0: nakaraan ka pa.
1: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
1: More than good, pizza!
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sa paghihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa sakit.
10: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Hello.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Masuki ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
2: Buksan mo, papasuki.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
10: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
11: Hugo Bistro!
12: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.

0: place for your family.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaninggot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Calling all gadget lovers!
7: Gadget lovers!
6: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.

0: Small Fund Grocery Pack up to 500 pesos. Uuban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhani, nawala talo ay si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mo itong karper. Capsule niya akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuhan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
15: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pang doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga lawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
8: Buksan mo, papasukin.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uno Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhay Moringa Neem Guayabara Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang pili Bitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, EXL makabuhay.

0: Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadaol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Eugenio Lumakang, taga-patrosinyo, San Jose, Pago, San El Sol. Na ako'y pamamatay ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko, Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlito yun. Ang Magnum C, maugin ni makaayo sa atong panglawan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kahuna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Bayad sa check-up o bayad sa doktor. Zero balance kami lahat. Abot sa langit. Alam ko magpasalamat.
15: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Oras sa ito mga igala, alas 7.40 na sa buntaga. Balik na sa ito ang programang Arangkada Balita. Mapanaw na sa tanan atong pagtimbaya diha sa ito ang Congresswoman sa unang distrito, Congresswoman Maricar Samura Mabanglo. Man sa ito ang Congressman sa ikaduhang distrito Saba, Congressman Leonel Jung Sinisa. And of course, sa ito ang maabti kong gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo. Diyan sa lungsod sa Mungkayo sa mga higala, itong pagtimbaya diyan sa ito ang Mayor, Mayor G.R. Samura. Mayor, good morning, good morning. Sa lungsod sa Montibistaw sa itong pagtimbaya diyan sa itong higalang Mayor, Mayor Cyrix Basalo. O sa lungsod sa Compostela, ito ang higalang Mayor, Mayor Libby Ibdaw. Ingon man na sa ito ang Vice Mayor, Vice Mayor Ricky Hitsanuba. Sa ito ang mga konsihalis usab niya. Ito ang konsihal, konsihal Harry Kabiling, ang Batang Baryo. Sa ito mga nanginahanglan niya, no? Gusto nga mananom uga limonsito. At ito ang konsihal niya, adunay libreng pagmanghatag sa mga limonsito niya, nga gusto mananom. Gani, niya ito nga milabayang adlaw dito sa Barangay San Miguel Elementary School. Adunay gipanghatag ato ang Batang Baryo diha nga mga tanom nga limonsito. Gamit ba ng limonsito karon no? Mga ubo, mga unsa pa ba na? Ubi na tambal ba ng limonsito usab. Ano man ano mo diha sa inyo hang balay diha? Di na mo kinahanglan pang mupalit matug palingke. Doon lang mo diha kang Konsehal Harry Kabiling kay libre ka na iyang mga limonsito. Mga kanang tanom ba itanom dili limonsito nga kuan na itanomay nga mga limonsito kay kung mudako na mamunga di na mo kinahanglan adto pagpalingki